aliko chanda musamba kasiri sasa tufomo mwefewariyo simbe mpologoma yedembe edachi kamusamwe zaka na kusawe kuminamo ezaka ungeziko na kuduwale do mba nyingide wone sawe fene semba yo muprogram emambia esaze Obanyi munange omuntu buli wokera kenyo nobera so fresh and clean onda ku munange bwalugenda kutambulira bulungi kale no mwana wa mama okukola sente obo kugaga walate kuliko nyo myaka kakati munange wera bileje myaka joina wobo ine biroto byo yagalo okulabikanga munange ogoba okitegere biroto wabirota lota da tetegeza nti munange lota tenga wesikako achibedi kama woche kubako kubaka tenda kuzino kawedha kainegeri je kanyogo gamwawo nevo chokuyimu Ogamed kansam, achukunta chino kanti same jisurere oweza chimuba nanga ataka denga kachanyogoga nenga atamunange biroto bikola ti ebiroto bilina kali munange biroto tebigenda kwe kuzabyo kam ebiroto gweke nyini oyino kubera backup yabyo nti ndoto kufune motoka na yate njagala nnyo kwezinga bananga bachala kamba bulire tuongera kunonya sente kubanga bine bintu bya sente tebili sexually transmitted okitegere kintu ekyo mwanti ngenda kufuna omugaga we nafuna omugaga olwonno munange bwanafu ko mwami wange ate nange ngaga wale mwana wa mama nensango mukaze ye basesa wazino obera mwe bakachi owakatalo ino kubakati nga walumbye da agenda kufumba byencha echencha cha babosi bobe echencha cha bantu oyino time anonga wachitadde kudda nera ndo sango muntu yeba sesawa zino awasaba nange mumbulire ebweru chiri chitya aina ne bakubira kati nga fe abantu nga bazu kuseddanga bwakubuza chiri chitya chiri chitye yo wamaka de kajizemu bundanga tujja kusisimule mboko kubaka de nakuzino ebintu byokusabiriza abantu babikowa okitegera ne woba mchala Omuchara yeno ino kubanyo no bwonge naku zinonga busa zanga kabiriti. Ito omusajja yangano kola na nyate ngabala na tempoba kola. Kuli mwaba na bada abachara kambabulide. Ebi ebintu bya abachara tebakola simanyi bichi. Ebi obyari bya damire mbe jaba jaja fe. Kati omuchara yena time ono musubiro kubanga ya yiri bieda ya furumieda. Kubanga atena fe katu yina binji nyo bietu yamba kochi. Bietu yamba kwa maka. Ego ya gara kulinda kavera. Omwami ajenga guba guba na kona henga guakarete roke na kusosola njala. Noteka kebi yala nebi wangu wangebi jiko nebi bangebi ya na mulimi. Ngato ina... Hala chara sina gwe numba. Anda batanzo kunja muka boxi kange gama gamba antongo tuko zoti ya ngorumba ganye nyo bambi. Sina gwe numba na ye. Tuino kulebi kanga tuwe igirizo kujiriba. Kumanga mnange boto kore. Nukulia tolie. Hey. Bino bya musajja agenda kunkolera ebyo bivire ko daroge ndo pamba ne atabera mugezi pamba nanga bo manyindi no sawa yana ana ezibaina kumanya

Wachari kuchenda musama kasiri sasa tufomo mwefe radio sime pelagoma yede mbeto beta bango. Karibu kidze kumina mukaga zoka kumina nyezi mbule kuwela esawa kumina bere ezaka ungesiko unda kuro tongero babu zako mwasu za mutia kasubina manange mwasu za mulunja matasu ze mulunji ete wasuresing ebintu bijja kulabikanga munange ate bibira mulunja basu za mulima gomvu gomvu nga uri atomi tegero vlamu sibu wa mulembe na wabulambu nja kutelera mwana wa mama o chitegera tewali mbera ya ruberera o chitegera kubanga eroma wachiri mbera wegano mala nukulachi omala no nyuko vlamu wezeno ene mbera obe kunyigeti ya eja kutelera atena we abirina atete weja jamia nyo todula nyo chitege dechi intuwecho gabana kone bosobo doku gabana kona bo kubanga bintu bino bichuka Buchango zikute anade buzibanga tozirina ne buchanga ataina ata buzibya kuzechi bucha zikute kale domne twangalo babu zako abali awo banangenga ebintu byo kujajamya emikolo muchabitwalira ddalange ensonga banaye kamba bulire juzi omanyana kuzine ebintu byatu sobedde mukabo banange mikolo kati jafu sobajja ja kujanja waza Kwa gamba nga wabatolese uja kurudugaza, atolese ntebe, tolese sideboard, sivanyi eno TV fridge, dining table, ntebe mwami ya koye ya tata mweye subira, nduzabantu wabasigaba na bila dalango mkolo toko zechi, togukoze, elebe tuwebe bide meseza abantu abatia. Obaba titizo kwa mkanga mnange. Beso nseke nsike yokole mikolo. Ati agenda neye balabala munga agamba na yei. Esawo yange ngata imiri debulu unji. Chokate walia wazevi dayo. Balete bintu debalete bintu. Kanjira nindako. Oshitake neye juzi tuwalabie kao mkulembeze we guanga. His Excellency President Yoweri Museveni. Ngagamba mnange. Rachi nakuzino. Ebintu bintu binebi oku anjulo. Ba bride price. Wabako mtuwalo guatate. Ebintu mtuwalo kwa mkanti. Osabo mchala mbutongole bifu senyo ya bei ni makama vandange vili too too expensive kubanga cha agenzo kuzuki wakati inga omuavu omuavu nga tocha awasa hey, ogena gena mulujarwani ne kilo ya sukari oba kati akatoleka sabuni erogena kulaba nga bakusende saluti kakati yavudewa mkulemeze nga mwenye mivunga gamba vandange ene songa yevi ntuwevi itili debi batu wala kubuko Emwela likirizamu agamba banange obanga omuntu aina cha applying cha manyi nyobo ina contract jogendo kulabi kango okutula kuba wogulire ente 12 osasule sente oteka kwa kuretiza soda eno sukari eno transport eno bichi banange osgwenda ne webu zantu oba ateye bunyiza nagambe nakuzinono obufumbo tebuchi awangala chokate banange abazadde edda bajjajja fenga bagamba Bride price oba ebintu ebyo byokutwala mu bakyala just kaba kasimo kasimo webale kunzalira mukyala webale kunzalira mubezi oshegedde ekintu ekyo neka kate ebintu ndoza ate byafuse mbirala nnyo ebintu byachukira dale akandi badenga akasimo kati mutemwa osanga ne family eyo mukyala nga yeteme ebintu byona aleta sigwe wetekawo akati nja kusobola bino nedda Gwe ino kweba, beba ino kugamba. Kaka tuwagale nte abiri, tuwagale yo sukari obusawo nga webu ti. Omwana wafeva tebiri wa munange tuwa ina jo mutuwala. Awo tata nasabo mutuwalo gwenga gwa motoka. Tato basa vyo mutuwalo gwa boda boda. New brand nga mpia tuko. Nenge bituwe vyo munange. Mkuleba zaya gamba. Zembia unya. Kubanga munange bituwe tibia kulachi. Tibia ringa webi tuwa. Bili wagenda nga bugenzi mumaka no sima. Nogamba banange abazadde mwebale kunzalira mwana ekula omwana afumbidde chokambwe cheunyisa kati ateno obufumbo tebucha wangala ebintu mtu ara bingi naye munaku 2 3

kato mwala kozechi ngo mwala duseyo kakati ya bintu wabia biitirivu vya mutwala biba biyachi kubate nga nobufumbo tebucha wangala chokate bo edda obufumbo bwa wangala nganga tiba inane bakulachi nga tiba inane chiba tute kane chituletelo kwebu zanti ebintu bino byebikuba abantu ebisirani nti jako mokutwale ebintu ebinji na makao kulabi kanti gasasikamu wabulimu ebintu bya mwayingizamu ngate bia ukana nobu wangwa ngate bina genda kubuko kubanga dudia abantu kote batu walanga biringanya simanyi mbogo ya bichi nieka kati osanga kubuko ngoliarese ye chibocha biringanya oliarese chibocha mbogo ya oliarese bichi vyo na ede vita agenda anga nungo wabye birese nobu fumbo butatambula kakati wa manze kugambe chintu chimu gwele mela kuo uobo inakabo katuka kasukari kakota gwe kuo uotu wala kubuko ya kuhuli lembo kwenyo kedao.

0: ebiri vochari kuchenda musamba kasiri sasa tufomo kwa Ferrari ya Simba improgoma ye dembe tano zokae zibura kwele sawa ye kuminabire ezaka ungezi kwa unakuruwale no hehehe hatu wa watu anava wakanga hata mune kumulimuba kwe taga kusaa kuminabiri ze njini chitegeza mnangi sambia sambia kochi wachiri nyo okuberanga mnango vudibu wakanya ne boss wo hate mnango vususa nenga hate muntani kwa wakeranga hey. Ya kuagaranga kusaa kuminabiri kumina mchitundu nga watu useda kuminemo nga wayingi dewo dango rusi neko tebanabana kugula wabagula woli yao kumuliango neka kati nga webaga makuminabiri mbao tuso tuuka sato hehehe mkwana tonyoma mulimu akari mwako kuraba nga akari mo encha mnange kaso buro kubira nga ate gufuki dedaro mulimu nga tocha agulaba kubanga mnange banji nyo ee abaku tunuli dao kankubulide okwa mulimu kwala bano gama ziba nage zeko ye omulimu bla bla bla mukwano omulimu wako goga ye sawa yonanga gwaku wede kwa mnange kubulide bigambo bino wamanga ogenda kusanganga munanga ate tekuchari wonga ate munango okulachi oyayana kakati munange yangu wawefubeko okulabika nga munange otereza mukawo
1: Uliyo manyo manyi na yatoto manye ebyo kumanya tebigwayo gazio kumanya kwa mumambie sase ne Florence Ntongo omukeze mbakeze
0: okay gazio kumanya kuonga tonda genda kulabika nti munango yiriba nange Florence Ntongo mukeze mubakeze nga kukaza ogenda wa mustairo nga nebya munango obitegede kakati waliwe kibuze kibadde chetakuza aba na Uganda bana abantu abasi nga omutwe nga basinga bebuza ekibuzo kino kibadde we mirundi mingi nyo okitegeera kakati no ansa banasasi bagituwadde manyi mulimu ebintu ebimu nga naffe bitusukkako okumanya abantu abasinga basanga bali mumpawa wama enkoko ne g ani yasooka oli nagamba enkoko kakati ate nakubuuza ate enkoko eva mu g ate giri avawa oli nagamba g tiate g enkoko yeribika kakati ate lyo lyatandika litya kaledo munango kwe mulugunyo okwondowooza banasasi bakumazewo bwe batulaze wano nti munange enkoko ye yasookera ddala kubanga ye yine ekirungo ekyekikola ekisosonkole kye g ngeri enkoko weba ekisosonkole ekyo teyiyeeko kirungo kitegeeza gi terijja kukola ki terijja kubaawo kitegeeza nti enkoko nga teriiwo tojja kubeera na g kakati no enkoko zasookera ddala okubeerawo okulabika nga munange zikola amagi mu ntandikwa akati gwe woddaawo ng'owoza ate bannange kirabika kirabika nno kakati ejiri eryasooka mulekera okubeera omusimbyewo ne ssente nalaba juzi kapapala na Lusiba Grace nga bali mu kukaayana enkoko ye yasooka ejiri eryasooka kakati gaziyo omutwe gwo nga bw'ogenda okukola nga nkugamba nti munnange enkoko ye yasooka kakati tetumanyi oba yo yavaawa kala nakade katabu de speed bire zibula kwele sawa emu kusawa emu tugenda funa kwa mauli dawo mubufunza kale no bana bobe mitwe ja mauli dawo ne atawo tulabikenti program binsanga wano najo egena kuba ego bye bumale tusika ne olunako olwencha Florence Ntongo omukeze mubakeze nga kukeza ate mambi esaze
2: Kolo ya strip na musambu August Che jifuro chigenda kubera Hey chomwa Get ready Hakba the biggest Ugandan show Mustari ya kitompora Waguru matara Screen, stage, ne sound Ngabyo na The Fenon Records Singe mtuare satwe Hare badi ngo konsa momo E mtuare vili Vleje mtuare tan Hare badi ngo kuzeku momo E mtuare satu Emeze yaba ntomu kage ya milioni biri Yaba ntomu na ya milioni satu Ate gold table ya milioni tano Nyiga kamu nyenye mumu kaka tano Kamu nyenye biri zero Otunga tiketi ya we Ray G Yata hawe send Uganda na mani Hati ninye tabe mbara Hababu shenyi Higara, Lantonde, Abeibanda, Rukunjiri Mwije mrebu mwana wanyu Nach Tera, Nach Honda Eno shoto wakara mwe vyani vyanyo mate Hebi shagara, hebi shaba stacking Koranye nye Koronoa Airstrip, Musambu August Bite Gekenwa Avitex Promotions
3: Oyagala omutindo gw'oyinza okuwuliranga gwa njawulo Londa products za Nilo Agro kye kyama kye twenyumirizamu mu Uganda erigwa omusuubuzi n'awasika Rolex kolera abantu ebintu eby'omutindo ate gwo wawaka kolera abantu b'ebintu ebirungi bw'oba otegeka chapati ng'onvu era eziwooma ng'okozesa Nile wheat flour oba ng'ofumba emmere ya waka ng'okozesa Nile cooking oil oba olonze omutindo obulungi obupya n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere genda ku supermarket oba edduuka eri kuli yo kumpi nawe wetu alire Nile Agro ofunemu obuwomi n'omutindo ogwenja uro. Nile Agro twewayo kulabirira n'okulisa Uganda n'omutindo.
4: Amawulire mu bufunze gagano ku Radio Simba.

0: Kunoti satwe mobili, nya noti tano, munana noti noti. Oba noti bili noti noti, nya noti tano, munana noti noti. Gozo vramu, Neroni, okuva mumogo, ngoko sakadi ya boda yongo musingo.
1: Are you wazibe mutia?
2: Nge yali atwala abantu kubwa kadama kati ye kadama
3: we bwazibide
2: nge yali akosaba maidi kati ye maidi
3: we bwazibide
4: ino je bwazibide ngo urubusinga abaronzo bunji
5: otaka tubiha hibwazibira obululu gwani bukiza balonzo bwinji
3: we bwazibide
6: nanga we bwazibide
7: yes
6: Mwenye miaka chenda, uliimba na foba, echiwa cha Buganda, ki kingdom, jitwonge na ko, chifu nyemwe nongo, sereza.
7: Otio.
6: Nadambi gambe vade vyo gero, na kuzino, wabi imbi vwa, gabantu wa mbabi imba, birimu ensobi, enyingi, enyo. Elanga mbi gambo, evi ya tereze duwa, mumu abade mbi gambo, nga bino wa manga.
7: Iye tata.
6: Wa manga mbi gambo, mbuna. Lwa manyi bwa nyo bade bachogera chiri nti bade ba prevention bade ba pronouncing ne bagamba lwa manyi bwa
7: nyo
6: bagamba lwa manyi nyibwa nyo
7: o eche chigambo chiri mu kitundu ekisoka
6: ekigambo
7: ekitandika nti okuvedda nedda lyonna lile kwanga Buganda lya manyi bwa nyo
6: lya manyi bwa nyo
7: Egwanga lya fe okwetolola ensi
6: yonna
7: naye abazina abadde bagana okwetolola ensi zonna
6: ekyo
7: kyateredde
6: zonna
7: kati kiri okwetolola ensi yonna
6: si zonna lwa manyi manyo okwetolola
7: ensi yonna
6: si
7: zonna
6: okay niwe bera one chine chera president nga okwetolola ensi kyekyo balwana nnyo mu ntalo
7: kati ekyo kiri mu kitundu ekyokubiri kitandika nti abazire nnyo abatusooka balwana nnyo mu ntalo awo babadde bayimba ki
6: balwana nnyo mu ntalo kati
7: balwana nnyo entalo kyekituufu
6: balwana nnyo entalo si mu ntalo
7: Balwana nnyo entalo
6: simu ntalo
7: simu ntalo
6: balwana nnyo entalo simu ntalo
7: yes
6: neja nafe tuliagalenga
7: era nacho kyateredde ne bayagala nnyo egwanga lyaffe nafe tuliagalenga anti luba deba wambo tuliagalenga kati tuli tuliagalenga
6: Tuliagalenga.
7: Saint Charles.
6: Tuliagalenga.
7: Saint Kaloli Rwanga. Yasobo dokuyimba oluyimba ngeyimbira ku music. Solofa notas.
6: Okay.
7: Kati nga wetaago kutula. Bakutulawo.
6: Tuliagalenga.
7: Tuliagalenga. Tubade tuyimba nga tuliagalenga.
6: Kiri kati.
7: Tuliagalenga. Baina bwe bakikina ngeri gye kikutuka.
6: Yes. Bibili musico.
7: Bibili musico.
6: Na kola tutia. Na chituke chintu echo.
7: Tutia chituka. Batu ganyino chiimbi la kundongo kati mubiuma. Lake tuchiimbe mubuli uo.
6: So kakati.
7: So volo biwata.
6: Biwe tuwe na kumukolo. Tani kama tika babi jeo.
7: Baga la
6: tusoka.
7: Abantu basoke bachikwate.
6: Okay.
7: Genda ma.
6: Kijiwa cha Buganda katuina chiimba. Pepe nyingi. Obo fulatinga gwa manyi. Bile nongo ziza jenda.
7: Nongo se kumanga okusingira da tuyimba ebitundu bibiri. Okuvedda nedda kye kitundu ekisooka ne tuyimba ne nayimba ntya ne sitenga.
6: Ekyo kibasinga okumanya.
7: Kubanga kye tusinga okuyimba ekyo kya nayimba ntya ne sitenda. Kye kyokuna. Baganze nayimba ntya ne sitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira afuga Obuganda bwonna naffe nga tumwesiga So singa tu mwesiga. Tuli tubadde twesiga mwesige.
6: Nafenga tu mwesiga.
7: Bwe tubadde tuyimba. Katuli nafe nga tu mwesiga. Nga tu mwesiga. Si ku mwesiga nga bwe wesige.
6: Trust. Not smearing.
7: Tu mwesiga si ku mwesiga. Nero tuli tubadde tu tuomesa tuwebasa nafenga tumwesiga
6: Kachina kuba
7: nafe nga tumwe siga. Era bobo uliza katulimbo jachi ulira tetu jachi kwata.
6: So kati ebidongo lusukati biumu.
7: Kati ebidongo bazi koze ndi coding. Okay. Eyo Saint Charles.
6: Hey.
7: Na iba agala tuleme duple inga mulimu kubiuma.
6: Hey.
7: Tuluimbe tusobolo bikwata. Tugenenga tutereze nsobi yesu.
6: So tulikwate. Nga tumwe siga.
7: Nga mwesiga mwesige simia lingi.
6: Okwe okwe tolole si yona si zona
7: yes
6: balwa nanyo entalo kili entalo
7: balwa nanyo entalo
6: balwa nanyo entalo
7: ah goja chiulilanga chigenda katwa kubanga wano okolesa
6: ko kaka balwa entalo nafe tuliaga lenga kirindi nafe tuliaga lenga
7: tetwagala akakaga akaga lenga
6: ejiriji
7: china bo chikolo nafe tuliaga lenga
6: nafe
7: tulino chiulile chigambo nga chikutuka
6: nafe tuliaga lenga
7: ku music eroja chiulya singoto eka molo luimba tujja chikwata ate bulungi nnyo
6: okay
7: ekitundu ekirale kyo kutano okukatondo mulungi owekisa otubere mukama otubundu guleko tulitu balirwe otubundu guleke mikisa jera chiri otubundu guleko emikisa jo era walwe byaje mwe byo kwebasa
6: otubundu guleke mikisa jera
7: twaji kati chikutuka ebigambe byo bino kwa nebijja makuru gabyo era kitegeza musical fenga bayimba wali ku musical wa solo fan notas manyo kati bawa imba ko mukwayo
6: nyo nyo
7: waliwo music wakulagira ekigambo chikutule chiulikike then okwate ekirala era wabaoka kabita akala obanga asirika mwa nokwate ekirala
6: awo kitegeza ngule ya fengeri jijja wano kulubogala simba tulina okulwana okulaba naicho abantu bakitegeri ya ddala
7: era bajja kuyimbisa ekitundu kiyimbe bubi oleme funa abo busatu.
6: Okay,
7: chatu ongozi bakuluna kulwa kusatu. St. Charles,
6: Kaloli,
7: Luanga, Lubaga ska kwaya, ye yashimba. Era ne kitereza. Bawa kwaya zenja olutereza e yasinga.
6: Okay,
7: saba sajja nasima, kibe entereze eyo eberenga kati je tuyimba. Era so, fenchi abagenda kuluna kulwa lwabogezi bo kumikolo, kati kire mugenyi wa fomu kulwe gomba, era jja kuongera atulunga mikubanga fetu kituusa mu bantu.
8: Yabadewe wazimide. Ngabade kutusi wako.

0: we mundange woku ntu amanko mbieki kiki no wanga sabi
1: aniza abula musabu abula tili amaremba abula nilori amiza nyobula
2: kikutu njuri ngano no buonga bwa sprema buonga bwa sprema buli mwenjiri satinga buoma nyo ngano ya sprema tuwala buto mtono atingi nanuka otuwala buto mtono kule vyo kulia buonga ngano ya sprema esengwe maduka ne supermarket sizo na ngano no buonga bwa sprema bikuri wa mandela milaza haba sangiwe usika roundabout kumasaka road sprema flane wita product ya mandela group
3: Chawajanga mazina atulira matulire
4: Chawajanga mazina atulira matulire
3: Chawajanga mazina atola ko matore
4: Chawajanga mazina atola ko matore
3: Chawajanga mazina abatisa mabatise
4: Chawajanga mazina abatisa mabatise
3: Chawajanga mazina atola ko matore
4: Chawajanga mazina atola ko matore
3: Chawajanga bugalombo akalaba nyanyi
4: Chawajanga bugalonya akalaba manye
3: Chawajanga bugumambo akalamu nyanyi

0: Office, more fun.
1: Eno yasim.
2: News. Buli wamu ama uliwe gaba.
3: Kuna agesi kapusa weno.

0: echu angeno ebadde etisabantu 10 na mukaga 10 na bana bibafiride omulaga atababiri nabadusi wa mudwairo ngabiwala taka moto keno etomereganye ne moto kecha cha Sinotruck UBS 090F Sinotruck ngene badde yetise omusenyu ngere badde va mu sides ze Masaka ngedda sides ze Kampala ate taxi ngeva sides ze Kampala ngedda e Masaka bantu 10 na bana ne baberanga bafa atenga bonna babadde batambira mu motoka ya taxi abalaba onyeo bali bana ababiri badde mu Sinotruck na abalala ababiri aba taxi badusi mudwaire kulwe Masaka ngabi walataka neinga n'omuyigo ogw'okunoonya deliva wa Sinotruck gukyagenda maaso kubayo olumaze okola akabenje kano n'abeera nga amalamu omusubi ekivideko akabenje kano kigambibwa nti mugoba wa motoka ya Sinotruck abadde agezaako okusala ham oba kugayita akagulumu n'abeera nga asangayo emotoka eri mu layini yaayo eya taxi n'abeera nga agitomera bwenyi ku bwenyi era okukakanaga abantu 10 na bana bafiriddewo ate bana ne bakosebwa bya nsuso.
1: Abatuuze mu ssaza ly'e Butemba mu bitundu bya disitulikiti ye Kyankwanzi basattira lwa bbula ly'amazzi amayonjo mu bitundu byabwe nga bagamba nti embeera eno eyinza okubaviirako ebirwadde ebitali bimu ebiyinza okubatogoza. Agasakira Radio Simba Jackson Sebulime bw'akuŋŋaanyizza byonna by'atuweereza bye bino.
2: Essaza lino erya Butemba lirina amagombolola 10 era agamu ku magombolola ge tutuuseemu okugeza ng'eggombolola y'e Kyankwanzi. Butemba watubasako n'amala tusanze abatuuze amazzi ge basena nga n'ebisolo nga ente, embuzi ssaako n'ebirala nabyo nga mwe binywera. Ekireeseewo obweraliikirivu mu batuuze. Ssentebe w'eggombolola Watuba Habibu Mutabazi Byaluhanga agambye nti amazzi kizibu ddala ekiviriddeko n'abamu ku batuuze okufa endwadde nga kolera olw'okunywa amazzi amakyafu kwe kusaba gavumenti okubayamba okubawa waakiri amazzi ag'emidumu.
3: Amazzi mu Watuba kizibu ky'amaanyi kuba amazzi agasinga baasima biddiba ddaamu oba ebiddiba ebyatondebwawo obutondebwa nga Katonda yabitonzeewo. Naye nga amazzi mabi, ebitundu ebisinga tebirina mazzi. Kale ensonga eyo kintu ekisoomooza ennyo kuba abantu bangi bafa olw'endwadde, tujja kufuna kolera, tujja kufuna endwadde ezakwasako mu baana olw'okuba nti tetulina mazzi mayonjo. Kale ensonga eyo ngenda kugisoosowaza nnyo. Banywa n'ensolo nga ente, embuzi, embizi n'ebisolo ebirala byonna.
2: Gasseeko nti bwe kituuka mu kiseera eky'omusana omungi nti n'abalunzi batuuka n'okusenguka olw'ensonga nti ebidiba bye basenamu n'abalunzi bye bakozesa okufuna amazzi ag'ebisolo ekiraga nti n'ebidiba tebimala.
3: Embeera era abalunzi nabo ebasoomoozezza naddala embeera ey'amazzi kubanga ekiseera kituuka naddala mu kiseera eky'omusana ekiseera ekyekyeya ng'amazzi gabaweddeko ne baba ng'abalunzi basenguka oba balina obusobozi balina kukima bukimi nga bakozesa ssente ate ssente nnyingi bakozesa emmotoka okwetuusaako amazzi. Kale embeera eyo esoomoozeza n'olaba nga abantu batalina busobozi.
2: Emmanuel Wasuwa nga mutuuze ku kyalo Nabulembeko atubulidde nti tebalina wadde nayikondo we bayinza kufunira amazzi amayonjo nti kyokka n'okufuna ga nayikondo ago nti nago bagatambulira eŋŋendo mpanvu.
4: Ekyamazima Nabulembeko amazzi mabi kuba agasinga ga bidiba tulina ddaamu kati abantu ogenda okakkana ng'omuntu asenya amazzi n'osanga ate n'ente enywamu era ng'ekyalo ky'omu kigalabi kyali ekyo kiri bubi nnyo era tusaba gavumenti etuyambeko tulabe nga tufunira bbo ekitundu ekyo. Ekitundu kiri bubi nnyo ate nga kirina population y'abantu nnene nnyo twetaagisibwa amazzi mu kitundu ekyo. Tulina amazzi agalugali mu kibuga kyebayita Fulandani naye osanga nga bbowa ewese ne layini erikaido nga ng'ebikumi bisatu kikakatako omuntu ali n'agenda ku kidiba ngalaba obudde bwagenda okumala obuwanvu ennyo.
2: Essaza lino tulabyemu n'ekizibu kya nayikondo ezisinga okufa wabula ne zitakanikibwa ng'embeera eyo nayo ekoze ky'amaanyi abatuuze obutafuna mazzi mayonjo wabula twogeddeko n'amyuka ssentebe w'olukiiko olukulembera disitulikiti eyo Alex Kivumbi bino bye yanukudde ku bbula ly'amazzi amayonjo.
5: Weewaawo waliwo amagombolola agamu agakyayinamu challenges oba okusoomoozebwa ku nsonga y'amazzi. Naye nga disitulikiti nga tukulembera Mwamise Mugaba Samuel tweyama genda kubanga tukola butaweera kulaba nga amagombolola ago agatandika kufuna amazzi ga midumo oboolyawo na bbowa tugenda kuba n'okulaba nga tusaka okuva mu minisitule okulaba nga amazzi g'emidumu geeyongera mu kyangu. Era wano wenkubiriza bakansala baffe abava mu magombolola ag'enjawulo abakiikirira abantu ku disitulikiti banoonyezebwaho zonna eziri eyo nga zibadde zaafa bazireete ebe nga tuziteeka mu bajeti.
2: Ku lwa Sseddume Lubogola Simba, nze Jackson Ssebulime mu disitulikiti ey'Kyankwanzi.
6: Lino lyeggulire mu mboozi.
1: Mugulire mu mboozi nkyene ya leero, ensonga ezikwatagana n'ebyenguudo kye kimu ku biriwo ennaku zino mu ggwanga. Kontrakiti ez'enjawulo zaakwasibwa kampuni zitali zimu, ezimu obudde ne buyitako ng'enguudo ezo tezinaba kuggwa n'okutuusa olunaku luno olwaleero. Bwe bukeeredde olwaleero nga minisita avunaanyizibwa ku by'entambula n'enguudo yalumbye oluguudo oluva e Kasangati Kira kudda e Matugga olukolebwa kampuni emu ey'Abachina okulaba omulimu guno ogututte emyaka emingi ennyo nga gwali gwakolebwa myaka mitono kiki ekyabaawo. Enguudo ezisinga ku zino ezirudde ennyo ziri mu disitulikiti ey'e Wakiso. Tufunye omubaka akiikirira disitulikiti y'e Wakiso mu paalamenti ate aludde mu gavumenti ez'ebitundu omugwa enguudo zino, omubaka Betty Ethel Naluyima gwe tulina enkyene ya leero. Honorable, tukwaniza mawulire gaffe ag'essaawa essatu.
7: Nange nsanyusa okubawuliza Simba Radio, mwebala obuweereza mu ggwanga lino. Tweyanza okutulowoozaako nga bannawakiso ku nsonga eno ddala egenda mu maaso.
1: Okay.
7: Eyokulaba ng'enguudo za Wakiso bannawakiso bawona jjamu, nate nga omanyi enguudo za Wakiso tezikozesebwa bannawakiso bokka, zikozesebwa buli muntu gy'avudde nga tolinayingira kibuga kya ggwanga ekikulu ekya Kampala mu buli ngeri yonna oba olina okuyitako mu Wakiso District. So buli wetwogera ku nguudo za Wakiso ziterezebwe, tuba tuwonya buli munnayuganda atambula ng'agenda kubanga awona jjamu era ng'ayisibwa bulungi ng'ayita mu nguudo eziri mu Wakiso District. Mwebale kulowooza ku bannayuganda mu kiti ekyo, mwebale aba Radio Simba.
1: Weewaawo kaakati jo minisita akawungeezi akayise, minisita yalambudde oluguudo olwo mwabadde naye nga mulambula oluguudo olwo okuviira ddala eri Kira Kasangati, oluguudo olwo lugendera ddala n'e Matugga. Ebitundu ebimu byakubwamu kkolaasi, ebirala temuli. Ebirala bagamba waliwo ennyumba ezimu ezirabika nga oluguudo bwe baali batema we lulina okuyita wennyini, ng'ennyumba ate eyo yasigala mu kitundu kye batemye teyavaawo, ate oluguudo nalwo ne lukomaawo.
7: Sabanjogere ku nsonga eno. Olunaku lwajjo kyatukoze bulungi kubanga omu ku baadde basaba ba ministers bajje bayongere batule buziba ku biki ebiremesa bannawakiso okufuna ekyo ekibagwanidde. Olwajjo twebaza minisita Byamukama owa Works, yazze n'ajja n'alaba ekitumu ku bye twadde twogerako mu nsonga za Wakiso. Yatandikidde katale ekyali wajjala kubanga ng'oggyeko nti Mukama atusaasidde nti essaawa eno tutandise okufuna ku nkuba, naye kye twogerako olwo oluguudo oluva ekyali wajjala ne ludda ekira ne Kasangati ne Matugga z'ezimu ku nguudo ezirabisa bannawakiso ennaku. Lulina enfuufu mpitirivu nnyo ku pointi y'ekyali wajjala wennyini, era ne bweyongerayo ekira waliwo enfuufu Kasangati ne Matugga wennyini, ate nga zino bizinensi wakati abantu ze baba bakoleramu nga zifuna enfuufu. Ate oluguudo olwali lwakuggwa mu 2024 ne basala extension abachina abali mu kukola abakiko, naye nga bw'olabe kati okubanga ebitundutundu ebiweya tebinnakolebwa, oluguudo luli ku level ya 4 ku buli 10. Ne tugamba lwaki bannawakiso, lwaki abantu b'ekyali wajjala ab'ekira ab'Kasangati ab'Matugga babeera babonaawona ngo bateekamu nfuufu, n'ate nga bano be bamu ku bantu abasinga okuteekera ddala ssente mu kitavu ky'eggwanga. So twafunye essuubi, minisita yagambye nti omwaka guno ogugwerako mu Desemba katubenga ekitundutundu ekiwerako okuviira ddala ekyali wajjala package mu kiti omwo mu Kasangati Town Council lubenga lulwe, tusigaze kakati kali okuva mu kiti paka e Matugga. Walo oluguudo yali phase 1 ng'eva Kira paka Matugga, phase 2 eryokeve e Matugga paka e Wakiso, nga bino omuntu ava e Masaka Road n'omuntu ava e Jinja Road tewali nsonga ekuteeka mu kibuga oba otawane ne jam oba olina kukozesa luguudo olwo okuva ku Jinja Road ne weetoolola n'ogenda n'ogwiramu eri e Buloba n'oyingira ani Masaka Road. Kati nga tumunya nti ez'ensuguudo enkulu ennyo ezigenda okuyamba ku bannayuganda, naye katulinde kubanga yatugambye July w'omwaka ogujja 2027 minisita yagambye teri kwongerayo projekiti eyo, tusuubira nti bajjako bakola handover na buli omu yenna yenna ayinza okubanga asanga obuzibu tube nga tumutegeeza, naye tumanyi bannawakiso ne bannayuganda okutwalira amagenda kufuna ku ssanyu
8: ng'olugudu oluwedde era tululize gasanyu.
1: Kubanga bw'otunuulira ebyategeezeddwa minisita kontrakti yennyini eraga nga kumpi babadde basusseeko emyaka kumpi ng'ebiri okuva we baali balina okufundiikirira.
7: So kati nze suubira mu bufunze katulinde December ono tulabe nti oluguudo okuva okyali wajjala paka mu kiti lukola bulungi era ne Kolansi wali tulina ne paati endala okuva mu kiti paka ematugga bibe nga bikola ate awo tujja kuddamu tubanje n'engunda endala ezikyaliyo olwannakawuka endala zikyali nnyingi bannawakiso ze basuubira okufunamu naye ng'ate zigenda kuyamba ggwanga lyonna kuba jjama tutawaanyiza wamu.
1: Minista yabadde ayogera yagambye nti waliwo vurugu gwe yalabye abantu abamu baalekamu amayumba gali gembadde nkoonako nti abamu ate gaali galabikanga gaali agaba
7: era ekyo twakibalekedde nga bo abatusingako bakole assignments endala balabe abantu beeguzanga abantu bamanya nti oluguudo lujja ne bagula plotsi bebaani abo kubanga ne bwe tutunuulira era twasanze nga abanene bo bannyaabwe bebazimba muntu abazeezirinanyeewo bebeegabira ebyapa tubonaabona nga disitulikiti ya Wakiso okulaba nga tugoba abantu mu bibira byaffe mu nnyanja mu ntobazi ate bo abalala babalekamu ababu ne babatwala. So twalese ebintu bingi bye tugenda okugoberera era nja kusaba twongere tukwatire wamu tulabe nga tuwa bannayuganda ekisanidde bawe.
1: Izo kampuni za abachina ngeye ya siskeri ya kuluguudo olwo ze sente ziba zirina ezikola
7: kati tumanyi nti kubanga twasanze nga sente zimwe zibadde zibaweebwa kuluguudo luno ate ze zigenda ze zikola mutukula yo yagamba dda bajja ku financing nga tusobomu ebizibu bingi naye leo tulinda statement ku nsonga za works tujja byongerako era nja kusaba tube nga tutandikirawo.
1: Okay, kati tutunuulira enguudo waliwo oluguudo oluva kubanga enguudo zonna ezisinga obungi nga bwabadde otandika zikwata nnyo ku Wakiso.
7: Kati tuddemu tufune akadde akalala kubanga ate naka meeting bana abantu
1: benjimirisawano kale honarebo webale kutwegattako tukwagaliza akaseera akalungi abatuwuliriza bwe bityo bwe bibadde omubaka Betty Ethel Naluyima akiikirira disitulikiti ye Wakiso mu Paalamenti tubadde twogera ku by'enguudo
6: eryo lye libadde eggulire mu mboozi.

0: Fakalo kwa Katundu ka watu dengo uliriza Simba Taxi. Na wosobolo gampereza kustaji ya boda wokolira muduka wotula kuchalo chowali munimino. Kanso ke mkutuale mbuto eba munani kawali yo medise mwanga. Atuwena te gulire eririyeyo.
1: Medise mwanga mbuto wane eba munani kanzikirizambu ze kumuonge mwawino. Mr. Carlos kasule chibirizi ba munani ka. Mwami makanga abibo mbuto au ni mzee mutale mbuto tebajia kurubugula Simba gwe na kusakide na li kusakida na kuchalechi iti wakachira waluo mvubuka gwole ngira waguru au ya kuatibuwa mbulusukuru ama toki nga amazoga yunja agenda gatunda chigambibuwa mvubuka oyo ya genzi nate mama toki sawa nga kuminabidi kukuminemu na ena njini matoki abila mutawuni yeba munanika ya bada kuteboda ya mutuwaru gendo tememereye ya genzo kutuka yu ngomvubu kwa ya mazote mama toka ago echaru baso voda batuzo mutaiza nebamu kakana kune wamu kubemigwe mizibu nebamu siba mama toka ago mbulago nebamu gamba tandi kutambula echaru chuna elange ntuyo zimu vamu nga hato msajyo yugula ba umubi ya bade mulema uluve nyume nyuba mtute kwero sichi ya manina gamba engeri jari umulema nga nina njini matoka ze bamwebu wima toke kiba msonyiwe hasobolo gena mduwa lila janja vivwele gwe nasobodo kusakira ze medise mwanga
0: weba lenyo medise mwanga mbuto yunga nkuje yonjaga la kutuwa le chigejo na kasongola waliyo Geoffrey atuwa gafe chigejo
2: yunga nane Geoffrey makanika wa masimu na maradi yoksinzira chigejo na kasongola abantu be chigejo tebava kusimba ama uli lagia mkuretede antiko ni gawa deolu na kuruwa jonga kwa wadaba na basatu bata ambudo kufa kusemere ema ilikiti ni bata andiko kunonya mama wabu kubanga mama wabu yali ya nova ngatata we tiba kuatagana burunji na mama wabu so mkazi uruwa marana nova na atambula na agenda e wabu ebusoga so abana ba kunze bana ba ne abana ba wade basatu omukulu yabade wa miaka 13 na kunga abana ba ne nti mujye mumperekereko wa mama abana abo ne babulu okuva kusemero omusajja nga anoonya abaana ku ssomero saa zaatu sezo okkomawo nga abaana alaba tebakomawo abaana babuze ne babanoonya babasanze nga batuuse ekigejo mu trading center bagenda Busoga batambula bigere so amawulire ago bakubidde abakyayimaani b'ekigejo bakubidde poliisi poliisi negenda abaana ne babavuga mba batwala paka ku poliisi nga taata w'abaana agamba abaana agenda bakubakubata abazadde muleke kutisiza bana abana
0: okay ate abana babadde babuze ateta omuzadde ngabe welera bakuba paka kubafirako by the way okuba sikwe kugunjula era omwana agenda okubule waka embeera abatachagisobola awonga nkujewo waliye ni mama Chris ali bombo gali waga
3: bombo bale tweleza madam koni ono mama Chris madam koni amaulire madam koni gennina ye mwana eyafuna accident wanu mulaundi bombo omwana yafuna accident nga tuli mu byokulonda na ye omwana oyo kati yafudde madamu koni era twamuziise ekiro twamuziika jjo olunaku lwa jjo
0: nago simawulire malungi yafuna accident awo mu byokulonda ate okukakana nga alusuddemu akaba tukyeyongerayo mu Simba Taxi

0: energy drink. Echo kunywa chikuwa amanyi ngane mpoma yache kuzabuja. Chisange mu buli duka okwetoole gwanga kunkume bilizoka.
1: Must be Sting from the makers of Pepsi.
2: Oyagala omutindo gw'oyinza okuwulira nga gwa njawulo? Londa products za Nilo Agro kyekyama kye twenyumirizamu mu Uganda. Eri gwe omusuubuzi n'awasika Rolex, kolera abantu ebintu eby'omutindo. Ate gwe owawaka, kolera abantu b'ebintu ebirungi. Bw'oba otegeka chapati ngonvu, era eziwooma ng'okozesa modern wheat flour, oba ng'ofumba emmere y'awaka ng'okozesa modern cooking oil, oba olonze omutindo obulungi, obupya n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere, genda ku supermarket oba edduuka eri kuli okumpi nawe wetwalire Nile Agro ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo. Nile Agro twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo.
3: Eno ye ssaawa y'endala
4: kulubogola.

0: akade kacha naku 19 zeda shike zakaita kusawa 5 ezencha lunako rwalero bwentyo nkwaniriza mukasera kafeka no wetu yambira ku bantu ke kade kafa kacha naku eyafe si barua agafe gaba mazima ageyogerera era mbebaza chovola bantu siko wakwebaza mbebaza nyo abatukwatako ngatu yamba ku bantu bafe mukama abawe nyo mukisa abatulaba ku TikTok live story mujiraba umwana mgena kumulaba bwafanana atabala mujja tusanga ku YouTube nonya koni na rugwa chanako tuyambira mukasera kafe wano aka chanako nino mwana wano wa bulenzi wangambo liwa miaka emeka sembelera bambi akazindalo ati ne dobozi oli situle ali mu bulumi obutagambwa kale mbulira amanya bakuyitani amanya
1: Mukisa
0: Samuel emiaka ameka emiaka abiri bakuzala wa Samuel
1: bazala obutudubya Galilaya
0: Galilaya ne nkusaba edobozo yongera okusitulamu kubanga abantu we batawulire kiyinza tukosa kale mukiso badosoma obadosoma kyakumeka P7 tata yani
1: tata yoziba Sabuero
0: ye
1: oziba Sabuero
0: onzima
1: Sabuero
0: Samuel tata wagwanga chi
1: Lugwala
0: tata mulugwala ate mama
1: mama na maganda jedi
0: mama na maganda
1: jedi
0: tata akola mulimu chi
1: tata abade bulibi
0: tata alima bichi
1: abade bulibi wa kasoli
0: alima kasoli kasoli na bichi ebirala
1: rabu kasoli babada tikagabwe bijajalo
0: mama yetakola
1: era abade bakolera wabwa
0: abade bakolera wamu muli abana ngaba mekata tabazalo ba mama
1: tuli abana 10 no bude kufako babide tusigala mwenda
0: ni msigala wo mwenda kati mwenda bonna je bali okulye kaggo
1: aba bute bali yo bali ali wano mu kibuga obulala ababiri ababiri bali busoga
0: kale kakati obadde osoma mu kya musanvu ogwo mwaka kigwombulira gobadde mu kyo musanvu obadde osomera mu kyo musanvu
1: obwako gogwe dogo
0: bili abili mwetano obadde mu kya musanvu wakitula
1: bali kitude naye kitu kino ekyakwata dakigira amaaso de
0: wali ogenda kutula kitegeeza tewatula tewatula ekintu ekyo ekikuli mu maaso kyatandika ddi era kitya
1: kitu kyo era kyatandika bwako gwogwedde mu mwezi ogwokusatu
0: mu mwezi gwokusatu kitandika mu mbeera efaanana etya
1: Chatadika pola pola chajaga chasako charauda.
0: Ngakakutewa
1: kati buchenye.
0: Ruda uinzo kusonga wo.
1: Oro wajidi wano.
0: Ngakakusiwa.
1: Gateka siwa, gateka ruba.
0: Daye
1: bagi liyake daga lieto olola.
0: Mugu wakusa tumuguno mwaka wa mwaka guwede.
1: Mwaka guwede.
0: Otia.
1: Bagi liyake daga lieto olola. Echitadika okuzo obulumi ologa chiweze zage biezo vanga buenda
0: chigenda chigaziwa
1: chitadika okuzo
0: mkugenda anga kugaziwa wano tata ya chiraba na agamba atya
1: era ye agamba tugendoka mudwaliro
0: mwagenda mudwaliro wa
1: twasokera kawongo
0: kawongo kumwalo
1: waliye
0: dwalire deneyo
1: jirire ya government
0: otyo
1: Tuve kawongo de tude Galilaya.
0: Kawongo je mwasokera. Boba agamba batya.
1: Kawongo era boba agamba tebajja kisobola.
0: Bwe bakiraba ne bagamba kino tugenda kisobola. Baba referring awa.
1: Bulago.
0: Mulago mutu kadi.
1: Bulago batu gabaye tugende Bulago. Dafe de tuje Bulago.
0: Atyo.
1: Leba tukola kawo baso kalateka buskadi yasoke yebitwale ebiri abiri etodo tugenda obusawo obukulu nagamba ati buskadi tekoze bulungi
0: skani je mwakola teyakola bulungi
1: lwagamba
0: olwo mwezi kyogwo
1: mwezi gwogwo erabidde buko lwagamba bugende buskadi edede
0: otyo
1: yebitwala atatu yada hicho tako ya tukubira bukadesi
0: debuzeyi
1: wa godo
0: waliyo zenani olo
1: alizi zede buko wa
0: Otio?
1: Tebuko wa guwe msoka ya natuweleza ako sete le anko
0: we msoka. Natuweleza ayo meka.
1: Natuweleza ayo bitu wano wikari gavili.
0: Hmm. Muko?
1: De anko we msoka na ye natuweleza ayo we sete.
0: Hmm. Kaze nika na chi?
1: De ya tuwa ye bitu wano gavili.
0: Hmm.
1: Aho deba teka muskadi.
0: Uh-huh.
1: Deba kebeda.
0: Hmm.
1: Webe kebeja deba gabati. Chedai chikukute bubweji.
0: Mm.
1: Alavi kibwe kubanga kansa.
0: Mm.
1: Na ye munde ye waka.
0: Mm.
1: Kuluna kuluo kuna mugenda kuna uchime.
0: Results.
1: Zasigalayo. Mm. Alavi chitua kwa tunda ye waka kwa toko. Kwa toko waka mbati tusule ni waka mbadenda temusula wano mugende waka.
0: Imulagote waka kiliza kusula.
1: Mm. Waka mbugende waka nafe ni tutambila ya tunda ye waka.
0: Mm.
1: Tu watu kakade tuveri yulu kuna derutuka.
0: Mm.
1: Na ulo kudolo weru watuka.
0: Mm.
1: Ebela ya tabuka.
0: Mm.
1: Nga sichete gira. Sobo la kutula motoka.
0: Mm.
1: Gade sete zengini zibu ze.
0: Nga ziwe deo.
1: Nga ziwe deo.
0: Ngobulumi buonjolo.
1: Ngobulumi buonji.
0: Mm.
1: Yela kubakolo. Natuwa tupada tundaga muku na mulago.
0: Mm. Nga sente ziganyi.
1: Nga sente ziganyi.
0: Katuweba kawo nechukuruma bulumi kubanda ba maso na gu gacha alaba.
1: Abasa te gacha alaba buluji.
0: Hmm.
1: Kubaka tichari gebisi wazabu lukudo.
0: Nechambuka wagula maso.
1: Nechijiga maso.
0: Lineriri saidi angedio lirabamu.
1: Lidenu.
0: Hmm.
1: Lidenu te lirabamu na ila katodo.
0: Hmm.
1: Kati atena nilu lirabamu uko.
0: Hmm. Hmm. Atega kaba maziga. Maziga masira.
1: Maziga.
0: Hmm. Bulumi.
1: Mm.
0: Oli ku Radio Simba euli rwensi yonna abe Galilaya abe Kawonga bawa abantu basaba obuyambi wesabira obuyambi welwaneko togwa mumanyi
1: abawuliza ba Radio Simba
0: mm.
1: Zizalo dako olwaleero nga basaba basaba ku buyambi bwotaase kuba obulubirira bungi
0: mm. Kitegeeza tufunanga ku treatment tufunanga ku bujjanjabi.
1: Wali haba kene na gibatu wa hindi kila kawe mbulago. Besi la pune tunga gula.
0: Hmm.
1: Netungenda akande gabila kuko. Na yewe tuwa gabili nate wali uonja ulo yota.
0: So weba kaweba sawo ni bukurumanga webu agara.
1: Ela nibena o nebundu mbao. Mbundu mbye gali uko kaka sete.
0: Hmm.
1: Nga mbako wataka sete. Nga mbake na magula kuku makere enda.
0: Makere enda chi.
1: Aga kaki omurumi.
0: Makere enda chi giba gula. Wakati ate mwewe dagala. Oline simu.
1: Ize simu na simu.
0: Basemo neba nyabo tuwa galo kuyambo mwana wanu wabulenzi. Mukisa Samuel kumiaka makumi abiri. Banafa bamulaba ku TikTok live. Musobolo okujuli la chetuba gamba. Teya face baluwa gaba mazima age yogere la. Chitu chaja nechimu kuata muface. Mumpumi yao babu echitio. Iwabe mubwenyi. Chechigambe chitufu. Nechizimba. Ensimbi tebazirina. Bumuluma bulumi ni eba kawo. Amaso nukulaba katigala bikango. Ukulaba kugenda. Bambi. Mvubuka. Abada soma na endo za nukusoma kuwade kugenda mpola. Kubaka agama ntikumiaka katia wabiri. Na ya limu P7. Kade kacha nako. Wasopolo kutasa ubuyambibo na. Tuyambo mvubuko na agenda janjabwe. 0 msambu msambu 2 ana. Nsambu mwe msambu mwe mkagaze simu za fe. Bosako ubuyambite kakerinya. Tunane 0 msambu 5 2. Nkaga musatu asatu musatu. Ana musatu. Oli kulubogola Simba. Tuyambira mukadeka fekano. Akacha naku. Basebo neba nyabo mbakubiro mulanga. Tuyambe kumulenzo ono. Kanzi oba kabuno. Ate nzije. Akasera kacha naku. Chanaku teba balua. Wabula.

0: juso mlama nengena mudigi do mulala. Anti papi sanyina sanyina muka stova wo. Stova wo basanyina sanyina mu. Wamba. Anantero bagamba ne magambo lusi imana atero kwete kateka. Nsonda mani nyingiro bufumbo. Mlame katika kasera mfuno mundu tusetori inge tuwase. Tuzara abana. Mba nese kateka wwe ndiatu ngendola wababuli munga video tebinyuma. Okuluje Ruth. Okuluje Ruth. Ono nga ya mchala. Baby mama. Yazaro omwana mu Victor Kamenyo. Jukira. Ya virus week yao. Na ye murugu nyamuti. Victor Kamenyo. Alemedo kuleta sende. Zitu waro omwana kusomere. Mitu wale inabuli mwezi. Mitu wale inabuli mwezi. Baba genjira kugani. Nange simanyi. Baba baba baba. Kwa simanyi poda chevuke. Mitu wale inabuli mwezi. Na ye. Kamenyo na vaina kupa screenshot ingeda ganti ya mungu lile simu ono gemulaba ya mteka mungu kasente kaka weda na leta nebuzi ne sasulanga Ruthi ya ngambe kalemule nedaba nange siri senyo sena kula interview nedi semu kanjo gereke rio msajyona ana msajyona anjo senyo ana msajyona anjo senyo na mga ale kato unziza mwebi bintu mbade mplaninga nange funa mkazi nange sotoli inge kate mulu unziza mwebi bintu nga banangere kanjogere mukamanya yamukwanyira mwaka gumu mwaka gumu na mzalira iye bulire byane baba bijja webyo banange petuluke na mumya keta neraga mba chetegereza mulinda musinaba
1: era mu statement siza za server ku kumulamwa ekitufu chiriti yo mwana tamulabirira sijja chichusam iya era zanali simaye victim msela weyanto era ya muka box na ina chali wange by the na muka na ya tono ne mulaga na gamba oyo muimbi kwanza baya imba nyimba che but simu muimbi bambi era mumulize nyimba ze umuwesha labirira omwana chira wika ne kasitali ya kusho tali ya kunyimba and by the way watu manyi Victor mbutofu walai ozala no sense guka yefula yefula ayogela empola na yefula mbali hambo not until votegera nti no mchala ugo yombe na mchala mno we muyomba because virtual it has a screenshot nze omukazi sizese
0: bya to good them hadi vajukira akakodyo ketwinda ke kwegonza yane we gonza gonzao no saka kudobozi no kakana kasaba maro kujambe pa omsi be nakufumula ne mfufu agendo kudamo kunonya kuchaliwo namukwira wa Yeshua manoli musajoli statement guy wori yali muyaye that guy is fact namugaba ya nawe yakose bwatiyo
2: akuba kamenyo byakwatira yo mangu bwe ntosaira musajja muno musango kubera na fera bi mwe tutambulira bi bi mu
1: sasa leta screenshot yo mbera ku screenshot hata upo vinga chi nza nani sagala munyigiriza wechitwe but nzize ofune mu munya kafanso nyunzi ojo nkubire ongambe achi no tuchimalilize in fact wale post na soko postinga nenji jayo chegero mbuji jayo wale mkwano kwa fair to kidida naga so kogera bine bintu nebikola chi out of media nenji jayo Bleta itu ino singana togele kwa mkulu teyakola shi. Nze neninyo labi anteno wala. Neninyo ni enveno. Nengele yomu chibuga. Nga muna mkulu ta zene nite kamula ka transport kile nene koma u. Nga mba uke. Okay. Ata mkoma u. Ninsa nga te ya inabi awanise. Because this person likes trends, you know.
0: Oba cha mwagala. Ino kuwa nunga cha mwagala. Aba cha lanzemba. Teba ino mkwana. Hey! Wafu jitu waku lileka yunga ye wafe wabanga ya msaji angamita sidi ya uto sidi ya uto ngabelo wanda ni mchara we ulikanaku na yanga bawanga dewenda na abana muenda ata wala bidida bana abana angeta wala bidida ero msaji yoyo na ya Ruth angamanti ya kuate simu na kuida Victor Kamenyo na mgamba Kamenyo ya imba sina na malala anze guolaba na mgamba malala wake tuwete doku wauka tuwa ureko na vivyonko levi yanga Mune Kamenyo naga nangu mwana sikena mula biji. Nangu mwana sikena mula doro hata. Ato uwe. Abai. Ruthi na ya gamba. Ebi ndi watu watu nyumiru wape sasari nzika. Wali na we mlichimunga chitambura.
1: Chaino yisa u. Obanga aludo kuwa. Ajaku yi yeshe mshona. Ay, mumujukide. Tibana.

0: kati kamenyo jali yes my friend mukuzala wan twali tukolagana naye era abantu abali banju lina banabajanga ku nights bwaffe bosho nganza abera wali ku mulyango nganza soloza nze nganza soloza abayingira faba bala sente tukubwa obulango wano wali byonna nga fena sente tugatta because I knew that person gwe nkolacha gwe nina tutuina iriba naye chenino okugamba omwana omuwala tozimba omusajja musajja muleke tozimba yadde buloka wadde togiteeka
1: katonda wa katonda wa bade manyi njagalanga bwendi tugatega tobu waya tukateka tobu waya angaba gala na angaba fumbo simu nga ime togeza kudabu kika stomu laba ngamsaja gatwe zimbe ayala katiro kina kawa musanga nyumba ngewede o yingire musanga nyumba ngewede o yingire ato kina jisanga wa ayala kasiko ogeno kusanga ayala kasiko ogeno kusanga tuogere tuogere mwe vindu wa utugaye gayemu tandika kutokosa toke hadi totandikira kusigiri bwe mfuna mukka senje nengula yo kagas eh ngula yo kagas awo kamtolo 10 ne
0: mkugambi tozi mkugambi omwana omuwala ali ebyo kuzimba zimba mubireke sange nyumba ange wadde jingi tanda muzimba my friend tanda Nabonerede runo obuzibu bwavaawo mu kuzaala awo awonganga omwanza ddenga omwana twatonye ku nsi kuno we sad story nezitandikira awo tansitukiza twale magano tegeeragana nga tuzze mazima eno kyaka interview nga njogerako ebyo ebintu naye yakola zi interview nyinza wawawo nanjiwa kwa simanya ngawe ngende ewa neutunda ki amayo manyiddwa nina passport nagikozesa
1: Vita kamenye namukuwa walinga tuchi aliwali musaa 12 tuchi aliwali muchogobe ati tuna bakudda wano nakuwe nsongezo bulungi nnyo ngaga manje mchalono yakwata ko mu passport ye ngagenda mu kutunda mveyo yali agenda kutunda mveyo bulaya baine mvase zatero kutunda ona aguza ba customer abi nenga tono mu business abita jimanyiko Yo mjana ya biegana aganti ya tunda koku Te yagenda na kugenda mu business eyo byali ayino kugenda agatega taka sente ngalabambuka menyo chiganye mu ngabona nalo ga kamenyo no chiya kachiganye mu
0: nali ngenda kuba chiyo nali ngenda mu bwakadama ngenda nga tuchabera na fenna Nenga mazoza nenda ngembera
2: chuse
0: nino gabo omuntu ono bana yetu ino lya tuino nga you know so nengera ne nkwesa passport nganze kagera ne pepo nge mwana wange yali muto nina nyo bo buzinyaganya abana nge mazima nenda omani nga mulekewa e passport ya nzi nina tedi me ya stamp yes yo wali waita wa Kenya tansiri na miye ede na tena na kugwa ku chitabi yeah nae all I want nze focus nze sina vakumulamwa ono Victor by the way wetegeza ni statement ngeri jenjogera msina yagala mbe kumulamwa wakulabirira mwana sagala mukubenene walumene wabi eno ola katinze kankubulireko ene simu yange nikamenya chimani ebirimu binji binene binene like binene omukazi byasobola silikira naye singa Victor yabadde abirina singa byatambudde dda ku msimba kano buliwa
1: mwani ya mugamba mutatu bidina ni ya mugama mbuja tubidina tulina vyo kwa samele namba yao nkuwa katambi kwa kwente na namba yao nkuwa chisapu ngambe kalebule ya yange yiwako nkuyireko ebintu yalo chini shipneravu omukono na ufumbo bizibu nyo kubanga mbuli mwabi tegira lulwe guwebo ngochea kaya no kubifamu ngochea kaya no gambo bikoye kanoke kasero bifemu wadwe kwa mbeda bagato mpiatuku ngali mulave tani etonya etonya nga muvisi kwa JTB ngali nga muvisi kwa JT ngera yaga to ina cho ngamba gwe ku nsonga za alam
0: sinkana HIV banenz chamukana bana ainets Sasikana.

0: mwebale kubanga mukyawuliriza Seddume Lubogola Simba. Nze Amina Nabule Kajimu okubatuusaako amawulire ag'essaawa omusanvu mu bujjuvu. Kkooti enkulu mu Kampala eragidde akulira amakomera Johnson Byabashaija okufa okulaba ng'akwatagana n'abasawo mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago ewajjanjabirwa Dr. Kizza Besigye okuba ng'afuna alipoota ebanga erungamya kkooti oba nga Dr. Kizza Besigye asobola okudda mu kaguli n'aba ng'awere ne maneja omuvunaani bw'oba nedda. Ekiragiro kino ekigenze eri Dr. Johnson Byabashaija kiweereddwa omulamuzi Emmanuel Baguma oluvannyuma lw'abaddukanya amakomera okuleeta ekiwandiiko ekiraga nti Dr. Kizza Besigye tasobola kuba mu kkooti kubanga aweereddwa ekitanda mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago. Ekiragiro kino kivudde ku kusaba okwasiddwayo puliida wa gavumenti Sylvia Namawejje Ebitu ng'ono yategeeza nti Dr. Kizza Besigye eddembe eryobebanga okubaawo mu buliwo ng'omusango gugenda mu maaso era ng'ensonga lwaki balina omulinda. Wabula oludda oluwaabi lubadde luze n'abajulizi okuli Andrew Wilson Orlando okubanga bagenda mu maaso n'omusango guno. Dr. Kizza Besigye, omuyambi we Hajobed Lutalie ne Captain Dennis Ola ojere UPDF bavunaanibwa omusango okwekobaana okumaamulako gavumenti nga bakozesa emigimira wala. Haji Lutalie ne Captain Ola babaddewo mu kkooti. Ate oludda oluwaabi olunaku olwaleero lusabye ekibonerezo ekyokuwanikibwa Kalabba kibenga kye kiweebwa abantu omwenda abasingisiddwa omusango ogwazzibwa mwaka gwa 2018 ogw'okutirimbula omusuubuzi Susan Magara. Bano bategeezezza omulamuzi Alex Jiji nti singa abantu bano baweebwa ekibonerezo ekyokuwanikibwa Kalabba guligenda kuba ssomo era nga kyakulabirako eri abalala. Omwenda guno basingisiddwa omusango ogw'okubuzaawo n'okutirimbula Susan Magara eyaliwo emyaka 28 era bwe batyo nga gwe gumu ku musango ogw'amaanyi ogubadde guulirwa mu kkooti ogw'okusaba ekyoja mmiro oba essente okuyimbula omuntu. Kaakati mu nsala weno eriko page 84 Alex Ajiji yategeeza nti oludda oluwaabi lukakasizza nti ddala abantu bano baabuzaawo Magara n'ekigendererwa eky'okumuggyamu obutitimbe bw'ensimbi nga tebannabako mutirimbula. Abasingisiddwa omusango kuliko Yusuf Lubega, Mahad Kisalita, Ismail Bukenya, Abubeka Chiewocha, Hassan Waswa, Abbas Musa Buwembo, Hussein Katomiro, Hajara Nakandi, awamu ne Salim Muzamiro. Mu kuvunaana abantu bano omunaana bonna bazibe ekigaana emisango egibavunaanibwa nga bagamba nti ago matugambuzi agabasibwako okubala essengo. Wabula obujulizi obuleeteddwa mu kkooti bulaga nti ekibinja kino kyenyigira mu kubuzaawo Magara mu budde obw'ekironga ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogw'okubiri omwaka 2018. Wabula oluvannyuma lw'okumubuzaawo abantu bano bagenda ddala mu maaso n'okwatagana n'abo mu maka aga Magara ne basaba akakadde kalamba akadola za Amerika n'oluvannyuma ne bazikendezaako okutuuka ku 20,000 egya ddoola bwe bukadde nga 7 era mu nteeseganya ezo wadde nga abo mu maka basasula ssente zino ababuzaawo Magara bagenda ddala mu maaso n'okumutirimbula oluvannyuma lw'okukitegeera nti yali abategedde. Kakati kkooti yayongezzaayo ensonga ey'okubawa ekibonerezo naye nga musemateeka w'eggwanga singa ettemu likka omuntu mu vvi omusango guno asobola okuwanikibwa Kalabba ng'ekibonerezo. Yombaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Buikwe Meeja Yaginyuka David Matovu ng'ali wamu n'ebitongole by'ebyokwerinda ebitali bimu bavuddeyo ku nsonga y'abasente b'ebyalo abeesimbawo mu kulonda okwaliyo nga 28 omwezi oguwedde ebyava mu kulonda n'ebitatambula bulungi okulaba nga bakoma ku bawagizi baabwe okomya okwekalakaasa naddala abo abali ku byalo Bulyantete ekisangibwa Kawulo Division Lugazi Municipality abeefunyiridde okuteeka amayinja n'okwokya epiira mu luguudo mwasanjala oluva ejjinja okudde e Kampala. Arereng Johnson Smart yali n'ebisinga.
1: Bino Retired Major David Matovu abyogedde bw'abadde asisinkanye basente b'ebyalo n'abawagizi baabwe naddala ku kyalo okuli Bulyantete, Kitega ne Geregere abeemulugunya eri akakiiko k'ebyokulonda be baawangula ate ne balangiriramu abalala ku kitebe kya Lugazi Municipality era ng'ono abasabye okukuuma emirembe.
2: Tuyina ebyalo 476 mu Buikwe District. Ewasinga twatambula bulungi nnyo naye ebyalo ebimu ne bibeeramu kasenyiga ne rubyamira. Petitioni bawandiika bwa Bulyantete n'awalala naye bakuuma emirembe tibamenya mateeka. Tuyagenda kukkiriza kuleka bantu kwebaka mu luguudo, kuteekamu mayinja, kwokya bipiira, kukola sono ow'obuwanana ne bakuleka. Ate era ndowooza ne Town Clerk ne Kawo stampu zo naziveyo mbache ya mani ba elesu wanu tuwete katekere ate okulaiza wanaba isemu ate betulinda nabo abacha inaba misango mukoti oba abacha agoberera okusinga wao
1: ye amyuko mbaka wa government ya kwasaganya Njeru municipality Richard Kakwezi Kulisi unasabye abesi mbyeo kubwa sente bemu Njeru municipality okulaba nga bakuma eminembe mubu
3: abantu bo Njeru bonna abagenda mu kalulu kero si wanu nali basabye okubeera abakakamu bonna basingibwa akalulu kulindirira ebinaava mu petitions zaabwe ze bateka mu isi so ofisi ya RDC si egenda okuwuliriza petitions ezo wabula isi electoral commission yewuliriza ensonga ezo zonna ez'ebyokulonda okubiriza police security okusobola okukuuma emirembe mu kitundu mpaka ebinaava mu petitions nga bivuddeyo sababu sabi babikirize nga bwe biri
1: mu kwogera ko n'abamu kubesimbawo ne bawangula wabula nga bakyaliko akabooza obaddala be bawangula okuli Kalanzi Godfrey w'ekibiina kya NRM onatubulidde nti ebyogerebwa bingi wabula ekituufu ekiriwo akalulu yakawangula
4: byonna ebyogerebwa byogerebwa naye ekyamazima akalulu nakawangula nga n'omulondesa twamulina piko wafe era yalondesa nganze nze nafuna obululu 290 munnange gwe nali mvuganya naye afunye obululu 210 ekigambo ekyaletisa okumpa akalulu nga munnange oyo abadde vice chairperson okumala emyaka 10 nga tewaliiwo kikyuse ate era ng'abadde kansala okumala emyaka 5 ng'era talina kikoze eki kikyuse abantu nno kwe kusalawo ne bampa akalulu ako
1: Arrenge Johnson Smart Rwarubogola Simba wano mu Lugazi Municipality mu District Eyebuyukwe
0: Webale nyo Arrenge Johnson Smart Atena bambula omuliro asanyizzaawo ebintu bya butitimbe n'obutitimbe w'ensimbi akute akatali akasangibwa ku Victor Bwana Road mu kibuga ekyembarara. Omuliro guno gusanyizzaawo ebibajje omuli ebitanda entebe zikabada n'ebirala bingi. Omwogezi wa polisi mitundu bya Rizzi Samson Kasasira agamba nti omuliro guno gwatandise ku 8:55 ez'ekiro ekikesezo olunaku olwaleero. Polisi n'abazikiza omuliro awamu n'abadduukirizi bagenze okutuuka ng'omuliro gwalanze dda era ng'ebisinga byonna bibadde bimaze okusanyizibwawo. Kasasira agamba nti omuliro guno okulanda bwe guti kivudde ku mugotteko gw'ebibajje ogubaddewo.
5: Zenyine shahamu olwo gutandikire abakuba tuliyo tugendera ali ababa abandizeho kandi nabo babasize kumanyisa polisi ekibintu kigenda omu maisho konka kurigerera ebigambo byabo omuliro nigubasa kuba gutandikira eshaaha nka 8 n'edakiika 15 kandi polisi yamanyisibwa eshaaha nka 9 n'edakiika 14 kandi twabasa kurisipondinga rero omukurisipondinga kwaitu nka kumanya nko kumukoreba omwanya ogwo nebitebiroho nikikoreka ngu omuliro gwakwatire nigugenda speed so twata kubasa gwekoreraho twabasa kutunga obuhwezi kurugo bantu ba burijo both omukono hamwe na n'emotoka ezikureeta amaizi omuliro gwanu gwenda kuspreadinga kukwata omu bizimbe kandi indiid gwashikayo konka twagutangirira obutashiisha munonga
0: Abamu kubasubuza abakoseddwa olw'emmaali yaabwe okutokomoka kuliko Betty Nuwagaba. Ono agamba nti abadde n'ebibanda by'embaawo 3 byonna bisaanyeewo. Annyonnyodde n'agamba nti baategeezeddwa mu budde obw'ekiro nabo ne badduka jambo naye bagenze okutuuka nga tewali kyakutaasa. Nuwagaba asabye gavumenti okubadduukirira kubanga tebamanyi kyakuzzaako. Ate omusuubuzi omulala ye Apollo Twinomu Junior ategeezezza nti wadde abasuubuzi bagezezzaako okutaasa emmaali yaabwe naye omuliro gubadde gulanze ekimuviiddeko ye okufiirwa emmaali ye ebadde mbukadde 3/5. Meeya w'ekibuga ky'Embarara Robert Mugabe Kachebezi agamba nti bino byonna biba ebyokuyiga eri abasuubuzi kubanga abasinga tebateeka mu nkola ebiragiro bye bateekeddwa okubanga bagoberera.
6: Abiina emyanya bagenderaho amateeka gukansu era abahereze kugira ngo abashubuzi beitu bazeyo babase kubantu bakora konka right nawe tajyango nitwe nitubantu enda ngo gwaza konka ntumango mu town buri yomwe naba ari mu town kubasa kweyi konka ikintu kibaho umuriro nugubaho nakatare nikasi ngo shakatare ko kaba kari organized icyo umuriro niki kikiriza kugira ngo iki cyabahambaho nakatare nikabakemerire nkaho nkahandi nuri akatare kasi ninga maduka na gonugasi so mutaka ajya ngo bundu no muriro nembaho zuka no na ekene kiri ne kizubu ikiri kuba aha business ndi
0: Yo ofisi yombaka wa president mundisi kitieru wero kulembira Mariam Nalubega Segu ya isi zoku labulo kusembayo. Eri abakozi ba district kitieru wero abali kuluda rich kugo. Komi ambagira wo okwe kubananga na abo mu government bewe mirimu mu district yena abaiti wakuba contractor ni bali ya sendi za government. Kubanga chizuli duwange nsimbizo miuwa msolo nyingi nyo zifa togenga tizina chizikoze eranga na abatu zete bazifunyemo. Bana okutu kwa kufayo chidide bizuli duwa mkulambule mirimu cha government jikole duwa mdistrict ya Luwero kumazo mwezi mulamba nga kugena maso eranga mbimu kubizuli duwa gwe mulimu gwe kuzimbechi zimbechi simulia makulubita seed school ogutatuka na nsimbi government ziyabawa. Waliwo n'ekizimbe Simulia Nsawo Primary School nga lino lyali lya kuddabirizibwa nga lyasibwako ensimbi eziwera. Kyokka nga bw'oyitukako langi nkadde ddala era nga abatuuze balumiriza nti langi eno yasiigibwa kibiina ky'obwannakyewa. Kyokka nga abakugu batutte abakungu okukiggulawo wabula olukwe terwayiseemu olw'endabika y'ekizimbe. Ranga Musa.
7: Abeeri bakunda musambo nga yamyuka mbaka president mu district ye Luwero ategeezezza ndio mwezi mulamba gwe bamaze nga balawuna emirimu egikolebwa gavumenti ya Uganda mu district ye Luwero balebye bingi era wano wasinzidde n'alabula abo abali ku ludda lw'ekikugu tibalye kamanye ng'akoza n'owebbwa essaawa yonna obudde bwakubakeerera.
8: Sanzo okusomozebwa kungi mu field eyo nga batekiniko gye batutwala oluusi sibi ebiriyo okugeza ng'essomero ly'amakulu bita seed school okutuukayo ng'omulimu ogukoleddwa tekwenkanankana masente ezifulumye so de waka yokka gye bakoze ku kizimbe mu kyassomero oyinza okulooza kimaze emyaka 10 ate nga bagagala kikomishoninga kipya kaakati ebyo byonna tubiganye tetugenda bikiriza Ensawo Primary School batwala omubaka waffe wano ku office staff waffe okutuuka nga baagala aggulewo classroom block ebbiri naye nga kyaggulawo ne langi gye baasigamu ekibiina ekya wannakyewa ekya Rotary Club kyekyakisiigamu langi eyo kyekyali donating naye gavumenti mu accountability yaayo egamba nti nayo ye yasiiga langi kati ne tuzaawuziwa ani yasiize langi Rotary Club oba local government. Ekyokubiri okutwala staff waffe commissioning ekizimbe ate ne batamukkiriza n'okuyingira munda bagaddewo bagamba commissioning so ebyo byonna biraga nti esente zifulumye okukola emirimu egyo tizenkanankana n'omulimu oguli ku ground. Juzi mu mwaka wa fumulala yagenda ekakabala primary school nga bamugamba gulewo toilet block naye nga bambi n'omulimu ogukoleddwa ku toilet eyo tegwenkanankana sente zafulumyeko.
7: Bakunda ategeezezza nti kino ekikolwa kya bunnanfuusi era kikolwa abantu abo abatalina mutima gulumirirwa gavumenti n'ategeeza nti bwe bakola ebintu nga bino abatuuze tebamanya bigenda maaso wabula gye biggwera ng'erinnya lya gavumenti lye lifudde kyagambye nti si baakukigumira era bakola ekisoboka kyonna okulaba nga bazza embeera mu nteeko.
8: Bingi ebikoleddwa wano mbatekiniko pepo baffe bwe babikola naye tubawoningira ddala tubalabula nti kati obudde butuuse akalida ino okukasesemaga bukyali ebikolo bino bisuula gavumenti wansi nyiza bawi b'omusolo lwaki omuwi w'omusolo asasudde sente ze gavumenti emusuubiza service service egisinde sindidi Museveni center zisinde naye zituuse ku district nezibula tezikoze mulimu gwe zirina okukola kakati obusungu omuntu wa wansi yabuteeka kwani ku Museveni ku gavumenti. So tulabula mwe ba technical people tumugenda kusura government yafe wansinga tulabu nafe tuzukuse katufafagane na mu
7: kulasedume rubogola simba nze Rwanga Musa wano mu district ye Luwero
0: webale nyomo na fe Rwanga Musa. Ne polisi eigangire mu kunonyereza ku temu iliyakoleddwa omusajja bwe yakidde mukyala we n'awonawo omwambo omwogi nga kwotadde ne mutabani waabwe w'emyaka ebiri n'oluvannyuma naye neyejjambula mu bwensi. Bino byonna byabadde ku kyalo Namusisi na Mugomola na Wandala mu disitulikiti ya Iganga. Polisi egamba nti atebezibwa okwenyigira mu kino naye mugenzi ng'ono ye Wako Jamil Makoma. Wako agamba okuba nti yafunye obutakkanya ne mukyala we Nabire Salama ono wa myaka 26 lwa nsonga ez'ebintu mukyala we bye yagula mu nkukutu n'abiwandiisa mmannya ga mutabani waabwe w'emyaka ebiri. Wabula mu kavungano kano Wako yabadde ayagala mukyala wa soka amulage ekyapa ky'ettaka lye yaguze Nabire n'agaana. Wako yafunye omwambo omwaji bwatyo n'agufumita mukyala we Nabire n'afa ne mutabani waabwe ono ye Kisira Mutwali by'emyaka ebiri naye n'amutirawo mbulaga. Oluvannyuma Wako naye yefumise ebisomo lubuto ebimujembula mu bwensi. Michael Kasado omwogezi wa polisi mu bitundu bya Busoga ey'obuvanjuba agamba nti emirambo gino gyonna esatu gitwaliddwa mu ddwaliro ekkulu ery'eyiga ng'okwongera okwekebejjebwa. nyongero kujukiza ntredi ya Simba ya kutusaka maulidega fegano kumina mukaga zeda chikeza kaita kusawu musambizi msana wega teamulide waga badengu gakso meranze amina nabule kajimu ama lagage na kubaga sawa muna anatova kredi ya Simba ya mplogo maidembe.

Se grammi sa sama kula on kuba kaoma kanonye ko baba music awakabi ataku afternoon ya kabiero musanga wano kuwa yo simbe mporogoma edebe yawan tugambye baba baba na fe aba aba evavesa multi pine apple bagama tinywa kusodo yo weweze omubiri.

0: καλό μάλλον που του γιαννιά. Άσε, baby. Κρέα στα τεντά και κάτω ζήσε κουγιό μου εντάλε δεν σε τσέρα με ουκρού μογκόρα. Σύμπα, κουνάπτε νου. Μπανάγκα, βάτου βάντια γιώκο. Abatu banja yo ko nkusaba Abatu banja yo ngoma nyo banja yo ebya dala sente zibuzemu so nkusaba mbega iri denyo ebanja lyo ndi manyi Abatu banja banete chikweda kisa kumbi pinga mirundi jiwera bana choyitamu na feche tuyitamu I actually nze ntere waba chali banga magezi. Eye nyini nyini akubanja bwanga osende zicha kubuze. Ndamwe mwe woleko kubanga te chiyamba tegenda kwewola wapya. Uno nyini akubanja daya kuongere. Omanyire dala ti akubanja omuto esente bwezi tinenga ali omu. Bana dokulya kuone banja ateye no muva kuno gena tene wewole walala wapya. Era nje chigamba nyala amado amada babula babayole bitu kumaduka we wole kuduka limu atoyo ye nyini nyini oyo ye nyini nyini woboda mo kwe wola kwe no banja atadamu na da okisegera okigamba banja liwere nenga manyita ali ina yoyo dani okwe wola ata wapya ii nede to kubanyo masimu oteka we mbera ii abantu abachi manyita omubanja sicho musuka Nda, nutugelewa na line uredashi. Nena, njia zikuata, masa ungena zikuata. Zemania na zikuata, kwa, Saddam. Ha, Lucas ndoza gwemba mbuza. Kwa, Lucas, mbuza yeba meka. Mbuza yeba meka, kufuna mchivina. Kwa, kandabe, ma, chivina na chingira. Nga asaga ne mama chifu kide chizibu kandabe mfuna di mchibina mfuna nga kuminabili ogwo muenda nga chiri wana wengaba andanaba londomu namba muri mamua mwante keyo mamanja gandhi mbula gonawe mfuna nga kuminabili Gomuenda, na yera usubira. Sente wonawe jirebe woma sicho. Sima nina yoke zanze kate muliko. Na yoke zanze ka. Saka kumanyira. Saka kwa yoke zanze ka. Wama sante wonawe jira siwewe. Waruwa zande webe langa te woma. Sente wonawe jira webe jisame kebe woma. Wawai. Mugamba kakanyama lala anjamuwa. Iba ya ya nachi bana nyu mugambe nyumba simulimu
1: nyumba simulimu leba bumikirizewa
0: atumwata no simundi yes nyumba simulimu genda abalandred mugene mukole nyumba simulimu mama bwebare nyama ewe nyumba simulimu bama simu mbanjiraba
1: Rwati
0: wakubwa njiri sabati. Bagame ne nyumba simulimu.
1: Embera te wajiraba.
0: Nabu wajiraba.
1: Wakuleke wakuleke.
0: Mugai ne nyumba simulimu. Nena kule. Tateka kukufuwa tenda. Manyi katondo wala. Temu pagamu wakasaja nekateka kukufuwa ndala. Gwee. Temu paga. Akataja nekasako kufuru endala neza angane Manyi kantondom
1: Unosetu wala pati kapanga na kuchime nye desu Uriya kola senteze Nga kwarino kusone saba ana Waino kuria oba kubanja kakukuri
0: Duachitano nyamulimu Duachitano nyamulimu kasajakwe Kasajakwe duachitano nyamulimu Kasajakwe to nyingiri na kasajakwe Duachitano nyamulimu Agenano nyamulimu Agenda no nyo mulimu akole nyumba simulimu.
1: Mulimu gwepe
0: amara. Ani gwe gwamanyira nchije nako. Genda eri. Ani gwamanyi. Bye bye gwe chivubuka gwe todanga muno manyira. Nze muba manyira nzijamu. Nzijamu nsobola kukola chintu gwe mwana gwe. Wafo manyiyo. Gwamanyi wajiba. Kwa wadaze kwa kumutikuwa na kaimo ugumanyi. Odanga muno no manyi ila gwenja kuchu usamabele ngaze mutwe. Niyo bangu wangu kubile mama. Mukubile kati. Chifubu kecho.
1: Wadja.
0: Nyumba mulimu.
1: Nyumba.
0: Nyumba si mulimu. Nigwe guo manyi ila nu.

0: Sanga kusimba kwali baba kaongeza ukatola ganyanga nenjuba bwegoro baba ulide bwamuita mwana mwenzo mitini fukari fu agana gana nyini ngato na nyini kaviri alimune chane chakavye nyuma chite wini no haji ate nori lilipaza gati mfumita mwiso
1: lilipazo kwa masaka
0: luna be
1: hey, kati luna be omu kubasingo kufira nga bevu mavururu elawa mlaga kalula inzo kugambe chigambo
0: kalifa
1: chigambo nga cheche
0: chikubo
1: lunyamfa
0: kare na ye kenzo mkuru na yeye alimune baguse chintu limix ne nyuma bwetu aye bwetu anga tukomye omukasera nga kano munywanyi twakalo kutegeza kwandi kusimba kwa tava era na fe kutukoroga fogo kwanga tukuedeza aba mogo baga mandika tike kasera okusobola kulaba nga smartphone yo jini nango jikute mutano anti omulembe gwachi ukabuli wamu wasereza era nga koga mate sobola ninyo kujufuna kukabei laisi atera sicho libade manoka ati kanjufune kuloni kati munange bajaji kuwa kusente mpora mpora basicho kati banenze sirinamo mujimpe mungeri ya chibanja mpora esimwe za serezo kuli Tecno Infinix Itel nenda na nyingi zogendo kutukamu ojefu nile dachika 15 wezi singa wajifunya dangozeka kula yesi kuchivanya mpola ano bagamba tiyangua mumieze satu osasula mpola mpola wenza no kufuno mkisa ogwe kwa wanguli la sente enkaru okutuki la dela kumitwala satu mwetano chisi nzira kunsasula jozengo osasula ano bagamba tikatiyangua dachika antono nyoja kwa ufune desumu ya mogo odeka ngotanse nao kusereza bakuvide baliku noti bili noti noti nya noti tano munana noti noti ngambie noti bili noti noti nya noti tano munana noti noti beba mogo obagaye ntiba nange nange njagala mbere ne sumu ya sereza bajaji kuwate kukusete ntono oba kuchibanja mpora
1: bera bote betambula bula mongo butambuza kwa mkwano kwa ngali mulimi ina jolimira ina bo ina joke na maso bera gato kwa jesa ya lukutegeza manafa ba momo agro you know created day ate mkwano kwa bomba amaro sprayer amaro sprayer ya lita kumina bukaga ya mulimbe atenga mpangazi eline misumari ya jitula wansi neta yunu neka wansi ntoba kubera nga teta niko kutonya elate ne taisa mazi ama sprayer hando ando zayo mkwano kwa ngumudala atira ngejira kwa face mask nuzuu yamba donoba angatofu ira ngatida katili kuisa uwe banafama ama baina ni sprayer sako baina sprayer sako ne banafama lia majindu anga measuring cup eno iye pima ube pimo vino kwa angatofu isa mkwano kwa gebiri mebio negira vizuu yamba na mkwano kwa ngobira angatito kwa soba dagara linali ukosa momo agro balina ne bomba endara 8 ya lita makumi ya bili yu nunga ye sunshine sunshine sprayer ngumu dala atira nga mpangazi elina mshumari wansi bombe eno zinuzi kwetula niva angati ununika bomba zinuzi liku promotion oso kupangu yangu wakati ozifu na kwa promotion ebe guze chitu kubeira tono tono nolosu yangu wa ojisubule kumomo agro ebei nunji dara uja kubeira ubangu bakubira kusume ya noti musamfu musamfu biri nya musamfu muenda emusa tumukaga ngambe noti musamfu musamfu biri nya musamfu muenda emusa tumukaga ufune bomba ulime obazeu
0: Fakaro kwa mazo bana feba na kasanda bana mitiana bana bukuya bana mutu uliza nyo tusima wongeru wabali ya jezao banga enti kwe mwini mutu mbu deba meda mwini mutia kasubina timwe ya gala temina tabu njagala mboze konyo kumulangira muna bugerere muna simba muna chanako mwiti vunyo omukuru gala mzi chironde
1: uliotia
0: mkuru kaungezi kakunyumire mkuru
1: wae
0: tata sero
1: zekatuwa magambi enti mkulikei tu wakala kupina ngatitu mufimba na amaja
0: yeso
1: mkula amaja mkuba amaja ya mkutike mudeka na maja zi nzo gano luna kunuza nye eche mkumi mbili wabano nge minunje mbili wabisatu nude wakane mitu wale kumi abadu wale mbili unako nocho vimba muna maja mkulikeyo ne bana fama bingo masavo wakena kuna gate onyika star
0: oka
1: bili tano tano star mwende muashu njigoke nkumi mbili zo salibu wako kusimiyo kumobayiru mani
0: nuna
1: angu wangula mkugambi itani abanyi zenda muli mikisa joku wangula musawo ne njiji tulimu
0: oka
1: mkugabida senda so njiga star bili tano tano star mwenda mwashu njigoke joku mkunjika na mwenda joku wangu na bijie yongira
0: kusawa zigena kuwela kumi na mwenda chikana mutano tuja kuwanga tumalili zaburu nye kuwanga tatufuna aba wangu zaba pia aboru alero na ye jo tuagabide babiri era mchaju kila burungi musawe soka tukuwade kujuli zivoyo weyafunye sente urunaku urwa jo ate katukuweyo no woku vili kweyafunye sente urunaku urwa jo
2: Kenzo gambo cha mgada wangi
3: okay
2: olimu kogela neka kwa suwaru wogola simba mprogramu kulikeyo
3: Yes,
2: Dickens webale kuzanya akazanyo kafe era twagala kweba zulu kubera omwangu zobera ludawa obera ludawa Dickens obera nakasongola okay amanya gogwani idala idala oh owulira otyo oluvanyuma lw'okufuna emitwalo kumi ya kaongezi kalero
3: Nyeri amani mukama wange.
2: Ozifunye ozirabye?
3: Ozirabye mukama wange meyanzo mwana yanzo.
2: Okay, wazanye mirundi emeka paka wofu kidomo wangu zi.
3: Ikyo jiweze.
2: Mm.
3: Nera, nera za katonda kisimotu tuka kuhuwa.
2: Nkarikatino katue bazibanda fa batu wa deno sente. Beba zekoba gai ntipana angi mweba li nyoktu wa kusente.
3: Nae, meyanzo zanyo meyanzo yama tingu matafu mweba li tirao kazanya kukwepi usimba ira mweba li nyo mweba li yesara mkama chila mali ye.
2: Olabi ya kaonge zivonyo sengori mugaga. Kale, weba li kuli nizamu kulikeo, nona kurencha uzanya, tomanyo inzo kudamno wangula. Nkale.
0: Katolanda kusaka kumile mne jikana mutano. Tuina wala na metu kero kuwaga mida
4: sen. Panyike banange mwangu ui.
0: Owaye.
4: Hizi sebisi mavi.
0: Dr. Kano Kizabesu jebya zimabi kutuka.
4: Lumo vale mbiri.
0: Nyo.
4: Baba.
0: Mchara we uwini ya chadeyo.
4: Bia nyima.
0: Bia ya chadeyo mtuwa ide mulago. Ngembele muna mugamba kare wandi kama nye biyo ngamba. Ngo mkuru tasobola. Ela chile tende ajobedi lutare. Okujale romu koti ngarieka.
4: Nehebe sija aludeyo mkumera
0: aludeyo
4: amakumera geberu na uli ya gegaba negundi
0: nechi
4: nerumuza conjugos
0: conjugos ngatatuna gena mkonjigo
4: wa alude banga badedene
0: katia alira munangi katia tena nemi akadie ijute jichakola conjugo na ye
4: msaja sewa amala kugenda munsonda
0: kazo msaja takadiwa na ye ngatatuna gena mbia conjugo uruwa lero kote zemu na itura wajwa obedi lutarena
4: ya kwa msangu
0: kwa yes ni baba gamba tituwa gala haba juli zibatani kwa barumiriza
4: barumiriza biyasi
0: aha
4: baga matia kula chino na chino
0: katuwa mwana mzibaguma agambi enti bo abawoleleza webali baba yes. Webwa government na ye echenja ule chiri uo chepasa mwana kutani kwa msangu kuno gena mazo nga ye besu je
4: guwa barumiriza tariu
0: tariu katuwa sabie mwurago wandika reporter
4: E mkwata kwa
0: kakasobu la mwe buli mutia ubaba teka yeri kamera na oza ngari kuzumu chepa baba kora ensonga no wezi tu weziri
4: jesu tuichu wezi jiva nami ni yuri ya janja wa muneta sobra yuku jana mwe imirira
0: tekati yari nze ndoze yari ya ino mmoja ya tena ye mkwati
4: kati wase Luganda buliwa
0: wase Luganda buchabuze
4: ngambo unu unu ya janja buli nga bali nga baba yeke
0: anti ate ya mfunana
4: unu si chaliwe
0: anti ate ya mfunana anti ate ya
4: unu mudira mbutu waza tuwala baga nada kwambaza ya bituli
0: ya ba yupisi ba msabye amusonyiwe ama ya ya ba yupisi ba president msabye asonyiwe vezi
4: amudire msabye sibe FDC
0: naba FDC beba mube gase gase naba veyo
4: Je materiko.
0: Bona je bafubutuke aje materiko na DF. Ye chibina cha DF nga chisindi singi.
4: DF. Ye ina yaba baka.
0: Ete ina yo mparlament.
4: Te afunayo.
0: Bagate gato omukuru ba musonyi
4: wenza wenda ba. Wa mudire mu. Musaje wa byafa yenyu. Haja janja ba mukuru mbizo gwanka chaliko.
0: Ngo musango kuna gwa.
4: Eh?
0: Gulanze.
4: Na yambu gwali mwe bilala.
0: Gwali ba. Na inga te ukutunulira ugamba. Ntira beba.
4: Na yachi mayebo bali ya dala. Ha? Ebo bali ya dala.
0: Diruma. Mwela kachari mga baka diye
4: kwa nama ya mmanyati
0: mwela
4: jeti yali ya kumkomoro joli hiyo
0: elaka tukasigara
4: msanyane buba kweva
5: msalimwena abafunye na mabatafunye timukulikeyo
6: obado chimanyi ntio kutandikira ku masundiro ga mafuta uyo ku supermarket boda boda restaurants nobufobo botero kusanyukiramo boli omukati akosa Airtel mano okusasula kozesa my Airtel app obanyiga star emumunana 5 star mwenda hash oingize mu merchant code no ruva nyumo sasule mbagirawo ateche njawulo boli lwokozesa my Airtel app okusasula owebwo omukisa okwita bamukazanyo aka spin the wheel ero wangulira we bilabo mbagirawo Airtel Money nyangu yesigika ateke ina nsalo Airtel Money erunga miswa banki nkuru ya Uganda amateka nobu kwa kulizo bigobererwa
7: Kulichisera, obulamu bubera bukugamba anti ekiro kya lero kicho oluno ne wefunira ka Gilbis otubulire ekyo eri eddoboozi ly'ekintu ekinene kitandika ye Gilbis kye kiba oluvannyuma lwaka message akabuuza nti tukyaliko kino tekirinda mikolo mitongole wabula kibeerawo mu mbeera eza buli lunaku ng'okuteka Gilbis mu ngalo zo eno bwe mulasa oluboozi oluwerekerwa obuseko obuwoomu Gilbis abaddewo okumalira ddala emyaka mingi mukakkamu afunika atenga aba muwomu nyo ngo tabudde mu katonic olwono ne wemisa ne mikwano jo kubange bisere birungi titubiteka teka byekola byokka Ubis leke bisere byesanyu bitandike omwengo mungi gwa bulabe eri obulamu bwo tekutundi bweri aba batanaweza myaka 18 nyono obwegendereza
8: Banange Difas, buchango tandika kusawa chisambu, tona maliliza, labanaji wa sokela, omudo guzemu okumela, tunasigati.
9: Kwa zasa mudo set, over with it, okuwa maa mudo agrochemicals, liya daga lelita laba kumudo, atenga tithini nabu labi wanda kutaka. Mudo set, akolo kuwa kumeo chikumi muatanu, okutoka kubibiri, liya amazi, choka with it, diyo liya abuweke, elanga kasake chaka meo zibibiri muatanu, kata bule bomba satu.
10: Ategua ino mudo kukusumbu ogwebi kolebi gazi, nge nanda, ubuye gara kufu ila nkonge, bakulete dechipia, yema Max 24D ngali kakasanikira kamyofu kuchupa onaje kuyamba
9: lisangibwa maduka wonna agatunda ebyobulimi tusangibwa ku container village na chivubo Equity Bank basement tufune ku 0 msanvu msanvu 2 5 7 5 8 2

0: All Stars ya Indonesia afulumiziddwa nga alwadde.
1: Naye kiwakyo mukoze bubi naye ku side emu.
0: Actually balwaziza ne Captain Wilson Villa yennyini oyo gaayo oyo gwe baagala ennyo oyo. Kati sibire injury zino zireme kubanga mpanvu. Baba kubanga bakuwadde Roni ya mwaka ng'oli mu kutagala.
1: Nesta Sturgeon naye afunye Roni agenze mu Ajax okuva mu timu ya Barcelona. Kati kiregeza guno omulundi gwa kubiri luli abadde mu Girona kakati agenze mu timu ya Ajax ngabo tuzo kwa tugamba onako olwaleero training ya timu ya Madrid bwewedde. Vinicius Junior yasobola okupanga yegatta ku timu eno asobola okupanga yogerako ne Madrid TV yogeddeko ne Madrid TV naye ebimu byayogedde
0: abaseno temunyiiga
1: bobera omwagizi wa timu ya Arsenal tandika okutyamu n'ogamba tabanga agenda kusigala naye nga kubimu byasobodde okubanga ayogera agambye bw'ati nti training ebadde nungi nnyo ne coach omupya n'abazannyi abapya era ebadde y'amaanyi Mourinho anjagala kubanga mbeera nga bwendi kubeera musanyufu kubeera nga nsekaseka n'okusamba omupiira gwange ngunyumirwe ekyo kitandika okulaga nti obutafaanagana na Alonso ono alabika agenda mumuta asambekola
0: byoyagala bakoci original bye baakolanga nti oli omupiira babaga gutegeera muleke agukozese byayagala okugozesa naye oyo Mourinho
1: kano kakulu nnyo mukawulirize nnyo Mourinho aŋŋambye ayagala mbeere nga bwe mbeera bulijjo mbeere musanyufu mbeere nga nsekaseka nsamba omupiira gwange nga ngunyumirwa kakulu nnyo ako kalina kinene kye kayinza okuteeka ku nteeseganya za contract gye bagendako olunaku lwenki
0: Mourinho gw'omanyi mufumbe okukkiriza okusayininga okubeera nga ajja ku timu ya Real Madrid wabaawo byolina okubanga omaze okubanga omukakasa nti abazanyi abamu ku bazanyi abalungi bw'abayo abeetaaga aba alina okugamba okunkakasa guni musangawo guni musangawo ate nga bwe musangawo likitegeeza nti agenda okujjako nga nze simwagadde
1: olunaku lwajjo twabadde ne trainings bbiri olwaleero tubadde n'emu
0: ebyo bigambo bya Vinicius Junior era mufumbe byabasomera
1: tubadde ne jimu waako olwaleero netukola exercise z'amaanyi era tulina okugezaako okulaba nti amagulu gano tugaloodinga gabeere g'amaanyi ebadde training nungi era tugimaliriza nga tuli bakoowu nnyo era ke kaseera nzireyo ekampumule neetegekera olw'enkya naye pre-season bwetu bwefaanana era nze ndi mwetegefu
0: bakoze nnyo naye kasembezayo pre-season niyo bwetyo bwebeera so tebagamba nti abadde abaddusanga bakooki abamu abantu nti abaddusiza nnyonnyo naye balina okubeera nga babakamula kubanga kye bakola mu pre-season si kye bakola walimu nga batuuse
1: okuzanya temukola nnyo so wano mulina okubanga babakamula nnyo nga bwe kiri so yembeera eyo gyavuddeyo okuba nti nannyonnyola kakati kati kisinziira gwe buli omu omuwuliriza kijeemu
0: talina gyagenda wali omwagizi wa Arsenal alina maliraawo yaŋŋambye nze no mbadde saagala jje tabanyi wa Mama Angel nze mbadde saagala jje kubanga oyo bwajja ajja kutabula ttiimu yaffe ajja kugitabulira ddala omumanyi konza bw'abazze esobola okuba pulaasi eri ttiimu ya Arsenal naye yo Madrid ng'emutadde kuba Mourinho ekyamuleesa kujja kuwangula bikopo kukutula ku jjogo omuwanguzi wa bingoma 7.5 agafunye ali ku 0730 96 92 65 atana agafunye n'enkya lunaku sentai atuuse mawulire
2: osobola okukuba essimu ezitali nkonkono manda mobile nedata ng'amala ennaku 3 nyiga *1#1# ojja kufuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okukuba amasimu g'amanda manda mobile koleeza MTN eruŋŋamizibwa Uganda Communications Commission
3: buli kiseera obulamu bubeera bukugamba nti ekiro kyaleero kikyo olwo nno ne weefunira ka Gilbis Ochuburi lecho, ili dobozi yechi ntwe chine nechitandika. Ye Gilbiz. Chechima uruwa njimalu waka meseji ya kabuzanti, tujariko. Chino, techirinda mikono mitongole. Wabula chivera wo, mumbere zaabu lirunaku. Ngo, kuteka Gilbiz mungaloso. Eno we mula soru bozi, uruwele keru wabu seko uomu. Gilbiz abadewo, okumalira dalimi ya kabinji. Mukakamu, afunika, atenga abamu uomu nyo, ngo tabute mukatonik. Uruwano newe misane mikuano joku, bange bisere virunji. Titu biteka teka, bie kula vyoka. Gilbiz, leke bisere vyesanyu bitandike. Umwengo mungi guwabulabe liobula mbo. Tekutundi bweri aba batanaweza miaka 18. Nyono uwe gendeleza.
4: Moses, ilo achi tugenda kubanka.
5: Eyo side wali yo traffic mungi. Laini za banka ziba mpamvu. Uluna kuruona lufirao.
4: Upande chinawe. Kena bugenzo kose pride agent. Ekutu siba kuba kwikitera. Kubo empiriza za banka. Nyangu nyo. Usoburu kuteka yo sende. Okusasula loni nezi biru. Mubu angu obwe chitaru. Kini na ukaduka wa manga. Ujobu ukoze sa.
6: Kangende katikati.
7: Deposit, loan repayment, or bill payment?
6: Loan repayment.
7: Chiwede.
5: Pride Bank kateri kumuliango.
4: Kuzi sa Pride Bank agency banking kutuzi wako kukitera. Empiri za banka ziba nyangu nyo. Take your send. Sasula zironi obazi biru. Mugangu obwe chitaru kukitera. Sasula ya mijo. Igo zedua.
8: Pride Bank. Your growth is our pride.
4: Pride Bank. Elunga mizuwelera bidura banka inkulu ya Uganda. Sente za baka sitoma. Ziku mwe chitongole cha Deposit Protection Fund of Uganda. Ukutuka kubuka dekumi. Ama teka na uko akulizo. Bigo meridua.
9: News. Kuliwamu ama uliwe gaba. Kuna agesi kakusa weno.

0: Beba dukura kungu tumbu denene. Bari kukubayo matuga. Raga nti ya amu kambo odio. Abantu waga nti ya vitanda bionabuli chimucho nentebe meza bichi ya baga lachi. Yera go. Atumbula simba neberanga eriku wali wona waguru. Ladio yete vakuru bogora. Atia. Katende sia
1: atusa
0: totuga mtu gene nga tachu yanganti sisu ayinabu yachuga nti sisusu ba, sisusu sakalimi nimuga bagante tuchusa ha, sisusu chakalimi nimuga nti na yena wa akatende
1: wanja
0: sita biritanu tan sita chinda bubiriste mwash okay.
1: Atusa
0: make kastanga tuba likwira kongo tumbo de sidi bubigula simba Makanga dewo gracia smaka munange kapteni wa mwemwa bavira embera jali musi

yeja kuriche agame ntibu watunu ulira mawuri ya ganu Vinicius Jr. yeja kwa seri wichi wichi naganti ye ubali inga abalala nti alabi dadalanga hesa wa yuna agenti zina hesa wa yuna nagia wiriche abu agame yaliko umuzanyu wa asiru sita biri tandu tari stachere bubiri semash lum yo muzanyi Ferran Torres umusipana achage na masu nukaka sense naganti ya mazima garibwe gati timu nga PSG nge kwetaga guba mukisa kwa manye naganti basuna achia jagarangumu na ye ibintu bichu ukasawa yuna era agenda kugezaako okukola okusala wuke okusinga nga asalawo ne family ate naye ng'omuntu nga asalawo nga musanyufu Ronaldo Cristiano yasinkanye da coach mpya agenda okubanga amutendeka Angeres Postecoglou coach wa timu ya Chelsea Xabi Alonso Orano umusipano agamenti oruwalero Chelsea mpira gwe ino gomukwano ne timu ya Juventus mwandide bako kuweru beke ne Mikhailo Modric agenti ya wiza wana vangeno wiza bala bako uluwa hey unana kitundu antiti inzo bawa mwizo bala bako no wiza bala bako nabwe yesi sawa Xabi Alonso bamili fiudi na ajimara munde kutali ngaba mulini mulini yale ina kuba golo kipa kuba mama baga anti mulini ya kuba nga midfield we unya eranzi mulini ya mweiti ya golo kipa saja agaro ku defending ajule kufuji kiza babaka wana mugolo era kafe yukara anti mulini ya acha agaro kusaininga center back Jose Mourinho still wants to sign another center back. Naganti ne wankubadde akimanyi singa asaininga yo babaka omulala waliwo abazanyi abajja okwekyanga nga bubaagala genda nti Bruno Guimaraes yalinda bulinzi simu esembayo bamugambye nti owaayo genda mu Arsenal okole medical kasita asene esasula kintu ky'abandi

sita biru tanu tanu stachida mobili stemash ok VIP ne VVIP ya gambo mbo mzanyi wa mseni nganga tena kora medical musimanya bulino kumarizia wedida medical yedako bamu saizi kati uruwe asenebesa sudechi sabu bali hawa zungu tabaita wafirika kyo mzanya vako ekspresi na agenda bugenzi kuvira simanya vako viku karuvali hawa itumu manye yesaidi mayanja vude kumaruni zi ya ze agwe Waraba United kubiono gundi ne wankubada bambobaga mambu bamuleka kubanga bali balabye nga toli terimanza msinge bi experience wow aba basajja baraba baso kwane baba kebereje emitima baguti okusinzira bukye baruuza ne baba ba trainer zinyinaka abazanyi bimanyi wano masaza wano mu masaza amasaza gugulo nga wano mukuongeramu abazanyi kuno kubayongeddemu nga bagenda kusazirimu twina nabagamba mubampimu nabadusamu emirundi ye jaruuza ne nabadusamu akantu karuza ntikaje bakamula ku pesko bali badde bakakolera nalabanga bali wansinya nabagamba yote mu musayininga kati bali abazungu oh bakulabi era Bruno Gumarez yalinda simu emunti Arsenal bamuyise agenda akole medical bwajiita nga bamaze okukanya ne Newcastle aba Arsenal esasule nkikudiremu era eguli eriwandiise nga ligamba Bruno Gumarez waiting for the final call to get on plane and fly for medical to join Arsenal as soon as possible. Gunners and Newcastle in club to club direct contact to fix details of the move and proceed with next steps. Tajja kukora tasobola kukora medical nga kilabu tezina bakukanya sente bweziti nomuzanyi era contract tasobola jisaininga nga tanakora medical ekyo tebachukulimba ne bwogenda ududa akastoba ngo sigade mbazungu bali abanamupira bamusayini zeda alianza kola medical ate medical lwacha bajirinda ngate bamusayini tola vanti no biru uyuko baji bagano bage basanza uye kanyanya nga abase nga bagana kuba muntu uri ya wededa just teba kulimba nga nti ebya abazungu biringe biye kanyanya nti omuzanyi lutaya va mu timu ya Black Star nga agenda mu kijabi GF sinja yagenza nti batu wali emipira musanvu no butimba bwa goro bubiri ne mitwaro 18 bana bana saja una alinda simu ayagenge asoka alioka agende eri na ye ere simu inakuja okugena ku medical ngase ne maze kukanya ne Newcastle ekyo nchibadire mu erolita chikulimba ababa wa maulida agaba chamu ukiriza wabali ya ube insanze wabachariba angawa hili wantubuzo mkambodi nima ganti ya akakaneri jenda ga kuladiyo vina tuja kubite mbeta sita biru tanu tanu stachida babili sita mashirumu VIP ne VVIP kweri gwete ula walabo mzanyi yali amazeno genda kutimia na faba Liverpool nga ne mediko chinge manti yali amalizo jita nga Liverpool genda kusasura sente makagoye Crystal Palace ate netunda omuzanya amangu gwe bali baagala okugula ate Newcastle ne mba kuba kobusu malikila yefe nibaga mu Liverpool ah mukomye omwana afadde bani abadde amazeno kuita mediko nti tukanza chuvune yadde tetucha atunda mumukomewe anti nafe go tubadde twagala okuda mu kifoche nga munga nga tulinze sente za mwekasaita medical hata bamukubye busu era Liverpool makaguye na dayu ku Crystal Palace so ebyo te babikulimbanga kama maliriza anti rumaliza medical yedda kuetia baba basasudichi bale bazunga beke bijja mavivi maram taka ankanilira tie kwata kunazalawe omugongo gogo guli gutya amawuwuru asatia olibisa sula abana no kwesudi sita biri tanu tanu stachida babiri sema ashirumba VIP ne VVIP tuli ukuru bagore singa zuna umukambodi ya nanyini kodi zenkute bana ba mama
sita biri tanu tan sita chinda bubiri sita emu hash rumba ntadde ko ka VIP ntadde ko VVIP